Oh, sige na tabi, ito nagbabayo tabi an sa indong dikinse. mga language tabi kan mga may sound system. Grabe niya. Grabe niya lang katong kan sa imong di 18 nga yang speaker. Grabe niya lang katong tum tum tum tum tum tum tum tum. Uyo mo pi play ang tabi kibu kibu dots na magayon na tabi ang pagdaog linda. Kan bu grabe niya. Grabe niya. Putong isa ko yung di dosis sa nangito. Grabe niya ang tarong. Magayon na yan. Malagamungon nga yan. Hello tabi kay 5823 Nyor. Ano na? Ano tabi? Ano na tabi sa imo? Sini? Sini sinong? 5823? Oh, good morning tabi sa mga taga si Kuya Nong Gwede ni. Kuya Nong, kung ikaman tabi ni, good morning tabi sa mga taga Nong Meat Shop. Alright? Pahit na. Loving every minutes after 8 o'clock. And, oy! Sa mga balita muna tayo, no? Umani ng suporta si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga retiradong miyembro ng militar, gayon din ng mga nasa uniformadong hanay. At ito po ay kasunod ng panindigan nito sa usapin ng West Philippine Sea nang siya ay bigyan ng isang note mula umano sa China habang sumasagot sa plenaryo ng Seoul Defense Dialogue sa South Korea kamakailan. Ayon sa retired military and uniformed personnel for United

Philippines, ipinakita lamang ng kalihim ang matapang niyang pagtatanggol sa karapatan at soberenya ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Hinimok din nila ang mga Pilipino kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, mambabatas, komunidad at miyembro ng militar, aktibo at retirado na makiisa sa pagtindig sa West Philippine Sea at patuloy na kilalanin ang 2016 Arbitral Award. Marirahin na, no? Well, pasa tayo mga kapingan. Dahil na tayo kung nagkaparhali pagkakita, may mga commercial tabi kita B. Hello lang tabi sa mga jeepney drivers, mga namamasada pong mga jeepney driver, mga tricycle driver, UB Express, and ganoon din sa mga driver tabi kan modern jeep. Pabati man tabi po, happy birthday sa dalawang PCO officer namin na kababalik lang na sina Ma'am Shira and Ma'am Rose. Oy! Happy birthday tabi! Ma'am Shira and Ma'am Rose Ann. Good morning! Ayan. Patutukan ko tabi kamo kay happy birthday. Ta birthday pa lang tabi nindo.

0: Hi, it's 18 minutes after alas 8 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: 97.1 Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
3: Hello mga momshies and daddies. Para sa baby ko, diaper's tape. Baby ko, diaper's tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Good day mga ka-okay. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At paganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right brand talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastries, and hearty meals at Pilar's Cafe, Casa Lorenzo, located at Tagas de Regalbay. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
2: I can't remember.
1: Timeless hits.
3: She's smiling like she's just now way back then. She's
1: classic cuento. Back to the good times.
4: Okay, FM.
1: Okay, Morning Express.
5: Gusto ko. Okay ka.
0: Sige, and Panagustabi and Patanirikan Makansyon with Dalugdog Jason.

0: Okay, FM time. 8:31.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: And
0: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: 97.1. Magbabalik kami. Okay.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puha na mahal ang garantiya sarong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaisara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regaalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
1: Hanap po ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Targa Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210 and M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wens Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
7: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. and we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: ibig sabihin, umanon ka na. Flashback. I wish that I could turn back the clock. Bring the wheels of time to a stop. Okay, okay, okay, FM.
1: Ay, ang sa tuyang numero unong kansyon na suminikaturon na kansyon 32 years ago. Ang kansyon performed by Carmen Twilley and Libo M sa opening chant, no? Kasama po naman ang London Community Gospel Choir. Ayan, sikat na sikat noong 1984. 1994. Circle of Life.

0: Ramen-ko!
1: Soon to open, Ramen-ko Tahoe Road.
2: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Hi! Ako po si Joss Casey. Gusto ko

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.

0: That song was brought to you by
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Morning nyo, mas kaganda. Kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Casey!
0: Yes, maganda morning!
4: Narugdog and Joseph Casey ngayong araw ng Tuesday.
0: Oy, 15 pa lang ngayon, ang buwan ay September. Kamusta po ang 15 nyo? Tayo ba ay nagulantang sa mga pagtaas ng presyo ng ilan ba tinaas? Malaki ha?
4: Sa kuya, siguro mga 5 o 4.
0: Kaloka, malaki.
4: Sabi kay ning Sarong Post Kansasuyang sister station sa Tabaco City, hinali subat sa system loss, binawi sa presyo ng petrolyo.
0: Ibaga, di ba? Sa diesel, parang 4.31. Sa gasolina, 5.68. Then sa kerosene, 4.62. Oh, good luck naman.
4: Oh.
0: Ay, nako. Paano ba magaganda ang umaga natin? Yung bungad na bungad sa atin, eh, talaga yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakakaloka. So, feeling ko sa mga soldado, magtaga bisikleta sa tabi kita. Magtaga rawa na tabi maglakaw. Diba?
4: Mag-happy na tabi kamukan mga lubot nindo.
0: Aloka! Diba? Ano ba yan? May mga na ganyan.
4: Grabe na tabi ang pag-sakripisyo tabi kan mga tao. Sa hiling mo, saan nangyari sa Pilipinas? Saan na? O around the world.
0: Hindi ko alam, pero mas malala sa Pilipinas for sure. Anyway, sabi nga, ayan isa sa mga reason kung bakit kailangan natin bumangon araw-araw.
4: Yes.
0: Kailangan natin kumain kasi mahal na nga ang gasolina. At syempre, pag mahal ang gasolina, abangan nyo. Wait, there's more.
4: Baka
0: sa mga syempre, apektado niyan yung mga bilihin. Di ba, Kuya Jason?
4: Pero minsan may mga may produkto man na di man nagataraas sa marita. Siguro nasabutan man sa pang-epokan mga...
0: Tulad na lang ng produktong malunggay.
4: Malunggay, oo.
0: Sa malunggay.
4: Kaya naranita talaga sa kalunggay.
0: Kaya dapat talaga yung magtanim na tayo ng mga magtanim na tayo ng fruit-bearing trees.
4: Yes.
0: Ng mga gulay-gulay.
4: Yung mga bahay kubo ba?
0: Yung mga bahay kubo. Asen ako, ayan na naman.
4: Hindi na rin ba baka doon?
0: Oo. Kasi syempre, mahal-mahal din yan.
4: Makihaga na sa tabi ka mong nyug sa kataning nindo.
0: Bakit mataram sa kataning nindo? Magtanong man tabi ka mo. Ay, text kayo sa amin, 0931-106-7672. Ano yung gulok? Kailangan yung gulo-guluhan. Ngayon taming pagkaago. Ay, congratulations and best wishes kay Maring Wina. Sa kay Paring Gerard. Liaguno. Ayan, nandiyan tayo mamaya sa Boracay, Albay. Para sa kasalan Gerard and Weng. Okay, Weng. And of course, sa lahat ng mga kakasal today. Ayan, congratulations and best wishes. Galing ako kahapon sa sa Farm Plate. Hello, shout out kay Sir Harry and kay Mama Annie.
4: Hello
0: Liaguno ng just a Farm Plate.
4: Good morning.
0: Magandang umaga. Sige, dire-direjo po ang ating pag-joyride dahil gusto ko.
4: Okay ka.
0: This is brought to you by
5: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: that's April Boy and JC Regino. Di na ako iibig pang muli. O ibatiin ko na magandang umaga ang mga taga Brew and Barrel. Ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Oras po natin, 36 minutes makalipas ang alas 9. This time check is brought to you by
1: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap. Whitening

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw kato all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: yung Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Ramram. Gusto ko. Okay ka.
5: Hello mga moms. Naku, may kukwento ko sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun. Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit yung pabalik-balik. Imagine, nag-a-adlib ako, tapos kailangan kong tumigil kasi ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, The End ang maplamang ubo sa Soulmix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Soulmix Advance with Zinc? 3 times a day, The End ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Soulmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Soulmix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: brought to you by Somyux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: 97.1 UKFM, gusto ko, okay ka. That's Bruno Mars sa kanyang Risk It All. Ayan, talagang sa mga panahon ngayon, ang dami mong dapat i-risk. Makakuha lang ng ticket na yan. Choy, hanggang ngayon, wala pa tayong ticket. Lagi na lang sold out. Yung queuing, grabe. Oo, sa mga kabataang nakikinig. Iyan, ibalato nyo na to sa mga tita at tito nyo, be. Oo, actually ako talaga hindi talaga ako mahilig sa concert, pero pag itong concert lang na talaga na to ang talagang gusto ko talaga. Ewan ko, gusto ko talaga itong si ano, yung concert ni Bruno Mars. Kaya lang wala tayong ano eh, wala tayong swerte sa pagkuha ng ticket. Irakman tabi ni Choi, ay yung kasama ko na nagbubok ng ticket, lagi na lang nakikik. Ano ba yan? Baka sa ano na lang ipag-asa natin, Choi? Sa Thailand or sa Korea? Shan! Okay, better na talaga tayo ng kidney. Sabay mo na yung updo.

0: Okay FM ang pinakikinggan. Okay
1: FM. Joyride. This song is brought to you by
2: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex.
3: Ayun na naman! Paborito ko! Paborito ko ito!
4: Pag naladungog na ka, Kisi, ang puso ko minaliksi!
5: Kisi, pwede lamang magsubli dyan kipang grocery?

ako, okay ka?

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na?
1: That's right! May mini wipes na ang baby ko!
2: At eto pa, ang baby ko mini wipes may Misty Fresh scent.
1: Amoy malinis, amoy fresh,
2: araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango, garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Daraga, Albay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang for sachet.
6: Rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Pambatang Lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Karata ka mahihiling na nakasmile. Gusto ta kang iiba?
11: Oh, nata, single ka?

0: Di mo ko pagbayaan, B.
1: Ay na, dahil kang lugar digdi sa puso ko. Panoon na ang puso ko.
0: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laong.
2: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
3: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
2: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
4: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Birak, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
6: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: ngayon, Okay FM ang pinakikinggan.
1: Okay FM!
2: Joyride!
3: This song is brought to you by
4: Neosep C+ Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap pa ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asuka.

0: KFM Time 12:16. Time check is brought to you by
1: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
2: And of course, oras hatid din sa atin ng Needs Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consentfeld Brain Enhancer at 100% organic. So itry nyo na ang pinaka-healthy Needs Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Needs Wellness Center. At isang magandang araw ng Tuesday na naman po sa ating lahat.
3: Wow!
2: It's a bright and sunshiny day, mga ka-okay. Alright! Uy! Ano ngayon? Quincenas! Wow! September 15, 2026. Naglaog na? Be! Sir! Kumusta so? Naglaog na so ATM? May naglaog na? Sabi nung ka-office mate mo, basta, a clue, hindi mo mararamdaman ang price increase sa gasolina. Wow! Ang ano ha, ang taas ng sweldo ha, hindi pala ano, hindi mararamdaman yung pagtaas ng presyo ng crudo mga ka-okay.
3: Wow!
2: Ikaw na ang beloved employee of the year. Sana all. September 15, 2026. O, di ba? Hello! Hi po sa inyong lahat. Another Tuesday. At yun na nga, tama po yung narinig ninyo. Another price increase day.
3: Aww.
2: Halos 5 pesos yung tinaas sa presyo ng gasolina, no? Sa ano naman, sa krudo, halos sa 3 pesos mga ka-okay.
3: Aww.
2: Well, ano na lang, mag-alay lakad na lang ho tayo. Kung medyo hindi nyo na naaatim, medyo depressed na binibigyan na kayo ng anxiety ng presyo ng gasolina sa krudo, maglakad-lakad na lang ho tayo. Ano? Masaya kaya yung maglakad? Nakakabuhay ng happy hormones yan, di ba?
3: Wow!
2: Happy hormones kang agong mo sugar, azúcar. Dahil hindi mong mainiton ngayon. Maringi, ikat na maitumon ka. Huwag naman ay ganyan. Sige, happy, happy eating na lang po. Diyos marahay na uto. Sa tuya gabos, nagpapatuloy ang wellness break.
3: Wow!
2: Ng ating mga teachers and students sa elementary. Pero the rest, yan, tuloy-tuloy pa rin ang

classes, mga ka-okay. Pero bukas ata, di ba? Suspension of classes na lang dahil nga sa sabay-sabay na paglilinis ng mga schools sa Albay, mga ka-okay, whether it's public or private. Kasi nga, di ba, nasa state of calamity na ho tayo. Because of the rising dengue cases, mga ka-okay. Kaya salute sa lahat ng mga ka-okay po natin, no? Na talaga namang double effort sa paglilinis ng kanilang bahay and lahat ng ka-communities natin. Sabi nga ni Mayor Hisham, no? Yung mga walang ginagawa, dengue-bo. Yung mga hindi nagpa-participate sa paglilinis, dengue daw kayo. Dengue-bo. Alright, kasama nyo ho.

0: Natty Summer at 0.1 OKFM. Gusto ho. Okay ka. There you go. Solstice with Ivana. Yan. Yung pinafollow nyo na nagpo-promote ng sugal. Diba? Beauty pa naman tayo kay Ivana. Kunti-unti pa naman nagkaka-crush ako sa kanya. O, diba?
1: Kaniguan, man.
0: Kaya lang, nag-promote siya ng ano eh, ng kasino eh. Bigla ako na-turn off. Bigla ka na-turn off, sugar. Nata, mamuya mangisip mo siya. Iba na kaya. Pilinggiro ka man niya, sugar. Wag mo naman niya. Magustuhan ka man niya ni Ivana. Kung alam ko lang, sugar, pati ikaw nag-join ka sa pa-iPhone eh. Secret! Hindi nga ako nananalan sa mga ganyan eh. Magandang tanghali, Sugar Azucar. Happy listening po sa mga taga-Acacia, Palanas, Pilar, Sorsogon. Nakatutok po palagi sa OKFM. And please play Pag-ibig Ko'y Pansinin ni Faith Coneta. Alright, it's coming from Lorna Bacalya. Hello, Ate Lorna! Tsaka sa mga kaka-okay po natin dyan sa Palanas, what do you call this one? Pilar Sorsogon. Nakakatuwa naman na abot na abot natin ang mga taga Pilar Sorsogon.
2: Wow!
0: Bueno, ang oras sa buong Pilipinas, 44 minutes after 12. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical laboratory tests, pati na rin ho ECG, X-ray at libreng gamot. So bisitahin niyo po sila. Ang Premier MD located along Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
2: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, okay, okay, FM.
2: Gusto ko, okay ka.

Ano kaya? Uulan or hindi? Bahala na. Ano lang kayo? Kanta na lang tayo sabay-sabay. Rain, rain, go away. Come another day. Di ba? Ang po, tama po kayo na ma-memorize na po lahat ng mga nursery rhyme ni Sugar Daddy. Salamat sa aking baby Marcus Maverick. Diba? Pati yung wheels on the bus, sa ulong sa ulo ko na, the wheels on the bus go round and round. Relate na ako sa mga mommy at daddy dyan. No? Sige, before we move on, nabatiin naman natin ang Mape family of Buragwis, Legazpi City. Lalong-lalo na ang mga taga-dadas food house. Tsaka batiin ko lang, may nakikinig ngayon and feeling ko tong kantan to, panahon nila to. Hi to Ma'am Nori and to Sir Phil, our friends from Nori Gays Events, na hindi ako pinapakain ng donuts. Hello there, Nori Gays and Events. Here's Dice and K-9 in Subo. Namiss ko tong kantan to. Sugar Azucar, 1 o'clock and time check is being brought to you by Rice Coffee Mix.

0: Sumabot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.
2: Okay FM.
3: Hi.
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
6: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points whenever shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. Bobby Caldwell with Heart of Mind. And yes, magandang hapon po sa kanilang lahat. Good afternoon, everybody. Sweet afternoons. Your favorite love song, Soul 3. On a bit gloomy Tuesday, mga ka-okay, di ba? Pero yung panahon, kahit paano, medyo maliwanag pa naman ng konti, mga ka-okay. Hindi katulad ng relasyon ni Carlos Yulo, lalong-lalo na ng kanyang girlfriend, at ang nanay ni Carlos Yulo. Bigla na naman nabuhay ang issue. Diba kung matatandaan niyo, mga ka-okay, diba? Si Carlos Yulo, siya yung proud na kababae, or we are so proud of him. Dahil nga nakapagbigay ito ng gintong medalya sa Pilipinas. Isa sa mga Pinoy. Isa sa mga Pinoys na first ever nakapagbigay ng gintong medalya sa Pilipinas sa Olympics, sa maliban kay Heidelyn Diaz, no? Sa gymnast. Pero yun na nga, imbis pag-usapan yung kanyang success, parang naano pa, di ba? Parang nangibabaw yung issue ng kanyang girlfriend na si Chloe ba yun? Chloe, I forgot the apelyedo. Si Chloe at ang kanyang nanay na si Angelica Yulo. Okay. Kasi nga parang hindi in-invite ni Carlos Yulo during the victory celebration niya, ano? Tsaka sa lahat ng mga activities niya. Kasi daw, parang pinagdudahan niya yung nanay niya na nagagalaw nito yung mga pera niya. Lalong-lalo sa kanyang bank savings. At the same time, parang nai-impluensyahan daw itong si Carlos Yulo ng kanyang girlfriend palayo sa kanyang pamilya. Oh, di ba? Ako na ang detaling-detalye. So, eto na naman nga. May bigla na namang malaking issue, ha? Wala akong ibang nakikita sa feed ko sa Facebook kundi yung the Yulo issue ulit. Kasi nga parang in-interview sila ni Karen Davila na if in case magpapakasal na sila ni Chloe. San Jose ba yun? If in case i-invite ba nila yung mga magulang ni Carlos Yulo? Ang sagot naman ni Carlos Yulo, napaka-importanting moment daw ng kanilang kasal ni Chloe, kaya hindi niya i-invite ang kanyang mga magulang. Grabe, no? Pero ito nga, parang lumabas din sa mga articles na pati daw yung mga kapatid ni Carlos Yulo na si Eljo, di ba, na nag-gymnast din, parang lumayo na din sa kanyang mga... Parang nagsarili na din sila, di ba? Alright, away from their parents, mga ka-okay. So parang nagiging real life

0: ano, teleserye. Itong kwento ng mga Yunus, mga ka-okay. Pero grabe, no? Sabi nga nila, sa mga okasyon, di ba, lalong-lalo na sa kasal na mga ka-okay, okay lang na dai mo ngaya maimbitaran ansa imong mga amigo, amiga. Okay lang kaya dai mo maimbitaran ansa imong partidarios, ano, bako lang ansa imong mga magurang.
1: Aww.
0: Pero grabe, no? Pero that's their, kumbaga, decision din yun nila Carlos Shulo tsaka Chloe, no? Kasi nga, hindi natin alam yung kwento din nito mga magulang ni Carlos Shulo. Baka napaka-toxic din bilang mga parents. Hindi natin alam, di ba? Naalala niyo si Sara Geronimo? Si Sara Geronimo nung kinasal kay Mateo Guduccelli, di ba? Parang tinago din nila kay Mommy Divine tsaka sa tatay ni Sara Geronimo. Kasi nga, ayaw ipakasal ni Mommy Divine itong si Sara G.
1: Aww.
0: Kung kanino man. Parang sinasabi daw kasi, masyado daw ginagatasan nung nanay. Uy, sorry for the word, ha. Nakikichismis lang ako. Ano, napupulot ko lang to sa mga ano. Napupulot ko lang to sa mga threads.
2: Wow,
0: threads! Ano daw? Nakikitreads ka na din, sugar at sukar. So, kayo ako, okay. Ano bang reaction ninyo dito sa sitwasyon ni na Carlos Shulo tsaka Chloe na hindi daw nila i-invite yung mga magulang ni Carlos Shulo sa kanilang kasal? Kamo, maa-atim daw nindo na pag kinasal ka mo, okay, dahil nun iimbateran ang sa indong ama as in ina, no? Alright, but anyways, ano yun? Decision naman nila yon. Pero usually, di ba, pa nagpapakasal, di ba may parental consent yon na parang magpapa-sign ka sa iyong nanay at tatay na ikaw ay pinapayagan na magpatali sa isang tao na ikaw ay pinapayagan ng inyong yung mga magulang na buhayin ang inyong jowa na hindi nyo kaano-ano. Hindi kaano-ano. Pero ano to, ha? Ano, headlines na naman to. Ba? Bata, naka-focus kita kay Congressman Martin Romualdez, no? Tapos eto, bigla na naman lumabas yung ano, yung issue sa mga Yulo. Alright, kasama nyo ho, Sugar Azucar, ang chismoso mo, Sugar, ha? It's a Tuesday, mga ka-okay, 15th day of September 2026. Ito po naman ang Sweet Afternoons sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Sugar Azucar.
4: Okay ka.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Sweet afternoon.
2: Okay ka.
3: 97.1.
0: Magbabalik kami.
3: Okay, FM.
0: Gusto ko, okay ka.
4: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya

0: mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: Moin Moin, okay, fair. Gustavo, okay, God. There you go, a song from Gary Barlow, Robbie Williams, and the rest of Take That went back for good. Naho, may isang tao talagang babalik-balikan mo, di ba? May isang tao talagang no choice, pero siya talaga.
1: You can do it!
0: Diba? Kahit gaano mo nakapasaway, di ba? Kahit gaano mo nakastress full sa kanya, siya at siya pa rin ang babalikan mo.
1: You can do it!
0: Diba no? Kaya sugar daw kaya bigo para iwal ko kaya siya. Siya man garay niya ang padaba ko.
1: You can do it!
0: Diba? Wala nang hihigit sa pasensya ng boyfriend ko. Pero minsan yung mga ganun, di ba? Yung inaaway ka na ng girlfriend mo, pero si boy, hindi nag-retaliate. Kasi nga, in a relationship, mga ka-okay, mahirap kung galit yung isa, tapos yung isa galit din, nako talagang hindi tatagal ang inyong relasyon. Dapat kung mainit yung isa medyo cool lang, di ba? Kung yung isa naman, super cool na cool, dapat yung isa, galit-galit. Galit-galit. Grabe ka, sugar, ha? Hindi pwedeng chill-chill lang. Pero totoo yan, mga ka-okay. You know, whatever kind of relationship, dapat tayo, we maintain our patience, ika nga. Whether it's a relationship, sa trabaho, o lalong-lalo yung mga Grab drivers natin dyan. No? Batiin natin yung mga Grab, mga InDrive, tsaka Joyride drivers natin dyan.
2: Wow!
0: Mga sir, kumusta ang ating pasada ngayon? Ayan, haba-habaan nyo ang pasensya nyo, ha? Yung mga tricycle drivers natin dyan and jeepney drivers. Sugar! Ikaw, tatanungin namin. Alimbawa, unang-unang pasada.

0: para sa pansit dinuguan mga cookie, mga 120 man sa nang kaito. Ang binayad, 1,000, ano? Ako na yung naawa kay ate. Habaan yung pasensya. Parang gusto mong tanongin, gusto mo ba talang magbayad, sir? Gusto nyo libre na lang? Tsaka sa mga drivers din natin dyan, ha? Haba-habaan nyo yung mga pasensya nyo sa mga pasahero nyo, no? Lalong-lalo yung mga pag-una mo kaya sugar, azúcar, kang pintuan, kang autuko, pagsadirin yung dano, grabing lagabug. Di ba mga Grab, mga in-drive, mga joyride, naka-encounter ba kayo ganon? Yung sinasarahan yung pintuan ng kotse, ano, para di mo aram kung nagdadabogo, may galit sa mundo. Akala mo naman sa kanya yung kotse, di ba? Nakakapikon yung ganun, no? Pakaya naman yung TNBS driver ka, tapos pinalaog ka sa iskinita mga kauki, ano, tapos dead in na pala. Ang liit-liit, one way pa, ano? Nakakapikon yung mga ganun. Ganun pa sa hero, no? Kuya-kuya, palaog po dyan sa may iskinita. Ma'am, may paluwasan po dyan. Kuya. Tapos pagdaan mo, ang dami nakapark na mga tricycle, na mga e-bike, di ba? Nakakapikon yung mga ganun, no? Anyways, hello, Sugar. Magandang hapon po. Hello sa misis ko, Cherry, and baby ko, Oscar, and mama, Nena. Mga family magsakay ng Zone 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Happy birthday kay Diego from Nel, Grab driver. Alright, the oras sa buong Pilipinas, 19 minutes after 2, and time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
1: Sugar, asukar.
2: Okay ka.
3: This song is brought to you by
4: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located Alongkorok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office, Along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one!
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
6: OK FM!
7: Noong pali, natatagaro, problemado ka?
8: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, halo yun na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni pali,
7: pwede mo yan idulok sa HSAC.
8: Ano man ang HSAC?
7: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
8: Aw, iyo! Mapa-HSAC ako pa din!
9: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
10: Water is life. Obey your thirst. Refill at Hydromax Water Refilling Station. Hydromax Water Refilling Station is dedicated to provide a reliable and convenient service that ensures the delivery of refreshing, clean, and safe pure water right to your doorstep. Hydromax is also your partner that values health and convenience. Hydromax Water Refilling Station, located at Purok 2, Kulyat, Daraga, Albay. For orders and inquiries, call or text 0967-391-8287 or 0946-798-2273. For deliveries, Daraga and Legazpi areas only. Quench your thirst with pure refreshments. A Total Max Clean, healthy, and safe. Refill now at Hydromax Water Refilling Station.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sugar, asukar.
5: Okay ka.

0: Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatin di sa Tirikwilan. And para sa Tirikwilan, 0931-106-7672, 0994-467-9117. Ako na po ang bahala kan music, budadit na konsuelo. Sa Mirindalan, bahala naman ka mo.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ohoy! Unang nagpa-check attendance ang mga taga Tanchuling Canteen. Ayan, maray na hapon po mga customers ng Tanchuling Canteen and syempre pa sa management and staff, especially kay Wad, Ray Pogi Lotivio ng Tabon-Tabon Daraga and kay Grace and lahat na nandiyan sa Tanchuling Canteen. Diyos maray na hapon po. Enjoy ang sa indong marigsipo na turon and mainito na pansit. And syempre pa sumaliputo na juice na may sago. Talaga yung mahawaraan sago. Ano? Buna sugulaman, lalong-lalo na. Anyway, it's now 3:22 at ang time check po ay hatid sa inyo ng
1: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. That song was brought to you by
2: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.

0: per San Miguel Fuig.
1: Hoy, hoy! Iyan ang ipinalit mo sako? Nata, may magayon siyang kotse arog sako?
2: Hoy ka man, may kotse ka man nga ne, wala ka man kibamper!
3: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: eskwela na. Balik Lucky ka.
1: For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: CM Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado.
1: And bukas na bukas, ready na to serve you ang kanilang anislag Purok 5 branch. Again, dyan po sa Purok 5 ng anislag, yung kanilang pinaka bago at kumpletong branch ng CM Velasco Enterprises Incorporated. Okay.

0: Go. Tay mo lamang nari parang mga duwang semana ta ka lang di ipig kapansin.
1: Iyo baga.
0: Yeah. Ano lamang masabi mo ka?
1: Pwedeng dagdagan mo pa kay mga tulong semana pa. Mas maray eh. Okay, FM! Sige mong pagawa.
2: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang anong Facebook page, La Casa de Lechon, Lechon for all location.
3: A&A, Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family, accessible with secure parking area. A&A, Bed and Breakfast Inn, provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A, Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. 90.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: Pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
0: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
0: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
2: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
3: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
4: Kmart, todo panalo at magka-premio raffle premal season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. That's Dream House and Stay. And kung di ka man sa nang siguradong padumanan, humulmong ka na dyan, stay. David para hero, ang aning dai maramog. Maraming hapon kay Eden Daria and mga taga King Store. Hello kay Ate Nes Arimado. Magandang hapon sa inyo dyan, Ate Nes Arimado. And again, Eden Daria, salamat sa pirming pagtikwil kay Kapa Morgan. Ganon din kay Gerard Paul Bado Andes, a.k.a. Mr. Nice Guy ng Tagungtong, Barangay 56, Taisan, Legazpi City. Maraming na hapon man po sa inyo dyan sa mga naka-tune in sa tuya sa Barangay 56. Ayan, Taisan, Legazpi City. And so as mga taga Brew and Barrel. Alright, shout out sa inyo dyan, Brew and Barrel. Thank you so much for tuning in. Let's go up. It's Ina. Dito po lamang yan sa Rush Hour kasama si Kapa Morgan. Gusto ko, okay ka.

0: come true.
1: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
2: Pade, kung ikaw pa pipilion, pade, ano ang pipilion mo? Kwarta o dunong?
3: Siyempre, pade, ako, kwarta.
2: Kwarta. Kwarta.
3: Ika, ano man ang pipilion mo, pade?
2: Ako, pade, dunong.
3: Oh, tama yun sa imo, pade. Tumura ka kayaan.
4: Iwan ang gas ko yun, pade. Iurula ko yun, Burbari, pade.
5: Okay, FM.
6: Hi, sir. Good morning.
7: Good morning, pa.
6: Anong pangalan mo?
7: Pedro Antonio.
6: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
7: Dati malabo po yun. Pag malayo, nangitita ko pang malabit. Aga.
6: Oh, nagpapa-ayos pa ka, di ba?
7: Opo, ha?
6: Nagpapataka.
7: Oo, oh, araw-araw.
6: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
7: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
6: Malinaw na?
7: Oo, oh, malinaw na po.
6: Yung sa malayong nakikita mong parang floater, saan dyan pa ba? Wala na?
7: Wala na po.
8: Ang means sa mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Hello po. Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Hello, September! Ano tabi ang igwa sa September? September, part kantao na garo, standing at the threshold. Hali sa tag-init, to tag-uran. Onem, pagbabago kan panahon. Init, lipot, lipot, init na igwang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluyan immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati kienot na sintomas nin sipon, mag-Neusep C+ with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kang sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C+ with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas malikas marahay sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Mag-Neusep C+ 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pading piping, pading piping.
1: Ah,
0: may problema ako. Naalo ni Bunso sa lapis na pigagamit ko. Ano ang gigibuhon ko?
1: Susman si Pade, bullpen ang una ang gamitan mo.
2: Isang patunay na magandang

0: serbisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. So ulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ayan po ang pasilyo. O kung sa English ay, ano yan eh? Ano nga rin ang pasilyo sa garo hallway, ano, o corridor. Hindi, kung tama ako. Basta, ayan, pasilyo. And, yes, that's, isingari, so, artista kaya na, or artist, Sunkissed Lola. Ayan, dito po sa Rush Hour, kasama pa rin si Kapa Morgan. At 5 minutes bago sumapit ang naghihidali na alas 5. Luwasan na naman. Ah, duman sa mga nagtrabaho. Dahil MSN o may sahod na. Ay, talagang grabe na naman ang mga gulo-gulo.
1: Okay, FM! Gusto ko. Okay ka.
2: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: More music tayo sa puro-puro tabi kan sa tuyang second round together. We have Paloma Faith with Only Love Can Hurt Like This. Gusto ko, okay ka.

0: Jake.
1: Traffic? Walang problema. Samahan kami sa afternoon trip.
2: Rush hour.
3: Okay.

atong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Tama, Morgan po ang sa indong kairibanan digdi sa pag-play ka na mga favorite nyong rock hits. O yan po na Tuesday afternoon. Habang tabi ka po dyan, nag-pedal-pedal kang sa indong buro-bisikleta. Habang siguro ka mo man dyan, nagsasagwan kang sa indong mga... Ha? Submarine. And siguro, mamaneho kang sa indong mga sasakyan, syempre. Ingat lang po, and eyes on the road. A gentle reminder from yours truly. Ayan, napakinggan nyo lang ang song mula sa Kala Lily na Magbalik. Ayan. Ayan ang theme song kan mga may nawalat. Ha? May nawalat sa opisina, mabalik pa. Ayan. Sabi ko na sa indo na riparuhon ang mga gamit na bago mag... kupsit. mas marami ng balikan kaysa mas mamroblema ka pa kayan, ano? Baka mawara pa doon sa nawalatan mo. Ay ko, mas grabe ang problem, ha?
1: Anong naan?
0: Ay, baga, Tsa Dore.
1: Taman ang tabil.
0: Sige, lugod. Time check, 5:33.
2: This time check is brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
5: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
7: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
8: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266382, Series of 2026.
10: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: We bet you can't resist the Angel's Pizza. Hallelujah, mozzarella.
12: Feeling na sa heaven. Pag nakakain ng Angel's Pizza. Topping so bongga for medium, family, and big family.
13: Classic red sauce and mozzarella cheese. Chicken Aloha. Creamy garlic and cheese. Creamy spinach dip and garlic shrimp. Available at Angel's Pizza. Second floor of Yashana Maligaspi. Open from 9:30 a.m. until 8 p.m. For orders, call or text at 0912-198-0760. Angel's Pizza Legazpi is now available at Foodpanda app.
14: You! Listoon si Padikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa. Inagdasya ni Padinya bako para mag-happy-happy. Kunik para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Padi na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ayan, baka feeling mo na naman mayaman dahil MSN o may sahod na. Feeling mayaman ka na naman yan. Feeling lang naman, ano? Bukas, back to reality tayo. Ayan, good luck po sa mga sahod ng mga nagtatrabaho, ha. Sana tumagal naman ng mga ilang minuto.

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Darga-Albay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Sarungal daw, si Digo asin piping, nagkasabatan.
3: Oh, Pading Digo, nga tatamadugiyong ka.
4: Nailing mo ni Pading Kale?
3: Iyo.
4: Pwes, ako, dae.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Music at kwentuhan habang nasa biyahe para kahit stuck ka

that's Twisted Sisters. And we're not gonna take it. We ain't gonna take it. Para bagang sobra na, tama na. Ha? Ayan, medyo naano na na sobrahan. Kaya kung kamutabi mata o, din nito pagpasobrahan, maray papakulangan nito. Tanganing medyo bitil. Ang iba bagay, yung lang strategy kang iba, ano. Pakulangan mo nga, tanganing medyo

0: ka.
1: Ohoy! Bago po ang masunod tanggap, tikwilong tango na tabi ang mga taga Santo Domingo Albay. Ayan, especially ang Llamas family. Ayan, Llamas family. Maray na banggi po, pigpapatikwil ka mo ni Brian na nasa Dubai ngunyan. Permi man da siyang nagdanangog dyan sa Dubai. So, salamat sa imo tabi, Brian, and sa pamilya mo digdi sa Bicol, ang Llamas family. Good evening and thank you so much. Ano? And unipa pala, no, happy birthday kay Kuya Razel Makinyana. Ayan, Kuya Razel Makinyana, also known as Butchoy, dyan po sa Inang Purok 7. Pa-shout out na din po sa Arimado family and Malate family. And hello din sa Duwakong Aki Digdi. Sige sana ang pakakapasaway sina Johan and Ellie. Ayan, Johan and Ellie. And pakitikwil mo po kang Magdaong family and De Los Reyes families. So Magdaong family and De Los Reyes families, good evening po sa indo. Mga taga San Ramon, dyan sa Purok 6 kang, again, Barangay San Ramon, Daraga. And girl, Ma'am Girlie Aviel, pasensya na kung yan ko saan nabasa. So ano mo, so pagtikwil mo tabi, ah. And ganun din kay sa L, Axel, kay Baby Ali. And gabos po ng mga BHW kang Anislag, especially kay Cup JR ng Anislag, pigpapatikwil ka mo ni Didit. Alright, it's now 6:27.
2: Kahit bumper to bumper, good vibes all the way.
3: Rush on.
4: Okay, FM.
1: And don't forget, you have a date with Don Emilionario at ang kanyang big, big night later on at 7 p.m. Ito pa rin po ang Rush Hour kasama si Kapa Morgan and REO Speedwagon with Can't Fight This Feeling. Gusto ko, okay ka.

0: Lala.
1: Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na lakasa de lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap, siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Option to open. Ramen ko, Tahoe Road.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
2: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Ruby Rose po.
2: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
3: Aklan po.
2: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
3: 53 po.
2: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Yes na, yes po.
2: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
3: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
2: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
3: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Kung may wish ka, ano ito?
1: Sana gabos na lalaki, may agum na arob mo.
0: Talaga? Ganun ba ako ka-perfect?
1: Ha? Bako? Kani kaya bako mampatas na ako sanan maasa parki arob ka ini?
2: Okay, FM! 97.1!
3: Magbabalik kami.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko? Okay ka!
4: Hi!
5: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh!
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
8: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Crispin Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: 97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. It's 22 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Sa'yong magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi. Province of Albay. And a happy Tuesday night. Mga ka-okayan, it's the 15th of September 2026. Korobraan na naman, we know. And syempre, namit na nga si Juna. Tapos soro, nalingawan ko. Ah, si Juna, tapos si Judith. Still alam kong sanayin na kayo dyan, ha? B-50 na lang muna. Alams na, ha? So, syempre, nagkataon, di ba? Parang samay-samay na rin yung kaltasan. Yaon dyan a while back si Juna. Tapos si Judith. May kaltas pa. Di ba? Ang bulong ka ang tipid-tipid mo na. Again, happy evening po dyan sa inyo. Say hello na rin sa mga nagkakarakan pa lang for tonight. Yes, say hello sa mga nag-dinner po. Sa inda pong house, sa inda pong boarding house, sa inda pong apartments or eating dinner outside tonight. After the rest, syempre. Happy dinner po dyan sa inyo. Well, as well, syempre, sa mga solid ka-okay po natin dyan na firme yung nakatune in, ha? Dyan po sa may night market ng Daraga and dyan din sa may night market ng Legazpi City. Hello! Kulta po lang! Mga kaibahan nyo naman po tonight, Tabanggina, walang iba, ang Don Romantico Kansa Indong Radio. Ang milyonaryong baku lamang suplado. Don Emilio Nario. Magdarangugan at ibahan ko naman po kamo till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Nine. Open ang aking text line. Send po ng inyong greetings. Saan lamang po yan? At 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking epic page. Basahin ko later. It's Don Emilio Nario. At pwede na din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Tuesday night. It's the big night. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: 97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 40 minutes bago po, makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indogabos. Ha? Happy, happy Tuesday night. Oo, nasa oras na ka na pagpahinga yung mga kaupin natin students and mga working people natin sa Giraray. Nap time in a while. Still, some trip pa rin kayo. Okay? And always say hi to din. And happy, happy Tuesday night po. Sa mga solid cookie po natin dyan sa may Kabaangan, Legazpi City, Barangay Binanwahan, hindi po sa Imperial Court, and Rizal Street, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Again, happy, happy Tuesday night. Okay, say hello and happy evening sa mga solid cookie po natin dyan sa may Barangay Kabaangan, Barangay Binanwahan, hindi po sa Imperial Court, and Rizal Street, Legazpi City. As well, yan sa mga call center agents natin. Tukala na yan in a while. Paluwas na susaro. Mga palaog naman ang saro. Ha? Yan sa mga call center agents po natin. Sa manlain-lain pong BPOs. Ito po yan sa Legazpi City or here in Albay. Gandang gabi po dyan sa inyo. Oo, maraming salamat sa pagtutukan sa inyong service dyan. Alam na. At pag loss ko taon-taon, may naailing ako nakaparali dyan sa Muyang Luwasa. Garo nag-aabang nakipasahero. O, di ba? O, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? And also, sa mga nasa biyahe pa, yan. O, say hello muna. And salamat, ha, sa mga nakatuning sa atin kanina. Oo, yung mga nakinig sa atin. O, nag-tune in sa atin from sign on ay hali sa garahe hanggang sa paggarahe. Yan, magandang gabi po, mga bossing. Mga ka-okay nating jeepney drivers mo na nagbiyahe ka Subago. And syempre, kasalabay na dyan sa mga nagbiyahe naman tonight. More especially sa mga biyaheng Daragaligaspi. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Pasay hello po or hi sa inyong mga pasahero dyan. Pati naman sa mga jeepney drivers natin na mga going to 1st District and 3rd District ng Albay. Hello guys sa mga passengers. Yan, magandang gabi po. Pati naman sa mga nasa biyahe na mismo. Yung mga nasa bus, PhilCab, UV, taxi. Mga grab car drivers po natin dyan. Mga bossing, magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na iraon pa sa indang paradahan, digdi po sa Legazpi, dyan po sa Albay and Daraga. O sa tamang nasa Ronda na, magandang gabi po dyan sa inyo, mga sir. Yan, mga kaupin nating tricycle drivers. Kasama na dyan, mga bayang, mga biyaheng e-bikes and e-trikes. Happy Tuesday night po dyan sa inyo, ha? Pati naman sa mga private vehicles and sa mga riders, gabos mo kamong nasa biyahe, parumdong sana. Have a safe ride. Have a safe trip. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM time. 7:45.
2: This time check is brought to you by Sisa Resto Bar.
3: Gusto ko! Okay ka!
2: This song is brought to you by
4: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: And
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your

0: Honey, aloy na kitang mag-ilusyon. Di mo pa ako tigpapamidbid sa mga magurang mo.
1: Si Honey man, nagtampo na naman. O aba, marinangani, ta mauli kita. Pamidbid ka kay mama ka si papa.
2: Pag-abot sa arong.
1: Pa.
3: Anito, ano yan? Puro ilusyon mo? Balaw maguro ilusyon dyan, taday ka makatanggap sa kuya Kimana.
1: Day man po pa, si Pipay, maagad po na kitang lad.
4: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
5: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big na!

Ngayong second hour, dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Yeah, time for me to read your messages here on my show tonight. Yeah, gandang gabi, Don. Kumusta po? I'm okay. Happy Tuesday po, and pa-shoutout din kina Lizel, Uding, Kim, JR, Jane, Chris, and John, ha, ng Anislag, Daraga, Albay. Uy, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Mga solid ka-okay po natin dyan sa Anislag, Daraga, Albay, ha. Salamat po, ha, Ate Gina. And papani din dito sa Pulok 2, Kansan Roque, Legazpi City. Lalo na po sa kapitbahay Min na magkusubon magpatugtog kay speaker. Una mo baga may pabayli. Nice one. O sound trip lang siya. At sa mga tagasan ko, okay. Legazpi City, happy evening po dyan sa inyo. Happy Tuesday night. Salamat po for tuning in. And also say hi din. Oo, nag-message na. Alam siya kung si Sir. Mga solid ka-okay po natin dyan sa Barangay Taguntong, Taysan, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Mga taga-Pulok 9, happy evening. Sa mga solid ka-okay po natin dyan, most especially sa Bado at Andes family. Yeah, say hello din sa mga best friend na sina Sheila May Rabo ng Piyuduran. Kasama ang buong pamilya sa kuyang best friend na si Marinela Bulanos ng First District. Kasama ang kanyang buong pamilya. Wow, talagang Marinela, ma. Kaya nagiging mag... Kay Frenny Madam, kay Maria Denny Lusande, Badrina, dyan manyanda po sa Barangay Ugod, Dunsol, Legazpi City, Dunsol, Sorsogon. And kay best friend, kay Maria Lourdes Duran ng Sorsogon City. Maraming salamat. O, hali po yan, walang iba. Kay Mr. Nice Guy or si Gerard Paul Bado Andes. Ayos siya. Hama. And also say hi din kay Ma'am Girlie Abiel. And sa mga solid ka-okay natin dyan sa Kalbayog, Malilipot, Albay. And Dawn, play naman po ng Namimiss Kita, ha? By Joma Magiquero. Sige, try natin, ha? Oo, Namimiss Kita. Sige, lagot, try natin, okay? Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page, it's Don Emilio Nario. At pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 16 minutes. Makaagi po ang 9 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Ha? Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don. Ina, pa-shoutout po ha, sa mga taga Brew and Barrel. Tuning in tonight, magandang gabi po dyan sa inyo. Happy, happy Tuesday night. Ha? Thank you po for tuning in. Yan, sa mga solid ka, okay po nating solid na. Solid talaga. Dyan po yan sa Brew.

Also, dyan man sa My King Store and Bakery. Magandang gabi po dyan sa inyo. Located po yan sa May Airport Road, Cruzada, Legazpi, Siria. Say hello to Ma'am Nez Arimado, staff and customers na andyan. Hello po dyan sa inyo. Happy evening! Salamat ah, Miss Eden Daria. And also, and then sa May Taisan Resettlement Site, ang Agarin at Malto family. Yes, hello to Ronel, to Zell, and to their kid na si Sean Clyde. Ah. Maraming salamat. Kasama dyan ang, say hi daw din. Kina Tito Banding, tama ba? Tito Banding and Tita Eva Anyunuevo na pirmi man po nakatune in sa inyo. Salamat po ah sa kay Tito Banding and Tita Eva Anyunuevo. Thank you and happy listening din sa mga taga Baskaran. So, Ocean Deep. O, pantayan sa ina lang ha. Salamat Ate Lorna Bacalia. At sa mga solid kaukit natin dyan sa May Baskaran, Daraga Albay. Saan lamang po ulit? Nang inyong mga sets of greetings, saan lamang po yan giraray at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page. It's Don Emilio Navio or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 KFM. Gusto ko. Okay ka. It's 20 minutes before hitting 11. I hit in 10 in the evening. And here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Yes, hello sa mga solid kaugin natin dyan sa may barangay Mariawa, Ginubatan, Albaya. Say hello sa Diestro family. Pabati din po sa asawa ko na si Genevieve at sa mga anak kong si Joe Murray at Carl Jesril. Diestro family, magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat sa pagtutok and happy evening. And also, say hi din sa Foliero at Ramirez family. Diyan po yan sa Pawa, Legazpi City. Yes, hello din kay Honrada Ramirez. Maraming salamat for tuning in sa mga taga-Pawa, Legazpi City. And also, say hi din sa mga taga-Kilikaw, Daraga, Albay. Dulay family, magandang gabi po dyan sa inyo. Say hello to Mama Maricel and Papa Rinaldo. Halian kay Amalia and Jamela. Okay, and what else? Okay, it's been requested. Sige, try natin ha. Sa mga taga-Alcala, Daraga, Albay, sa Puro 4. Magandang gabi po dyan sa inyo. Most especially sa Aquino family. Thank you, Jamaica. Gusto ko. Okay ka.

0: pero ang saya, tuloy-tuloy pa. Walang tulugan. Let's go! Big Night!
1: All day, all night, OKFM!
2: Gusto!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: 97.1 OK FM.
1: Gusto ko, OK ka.
2: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OK FM.
0: OK ka.
3: Gusto ko, OK ka.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

Good morning!

終わり。

0: Hey, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga. Kasangga at Kalusugan.
4: Sa umaga, napaka-importante merong hinihigop ang bawat isa.
5: Kape,
4: sabaw, kukwa,
5: gatas,
4: o dili naman kaya ay tiyan.
3: Sa ngayon, heto na ang kukumpleto sa inyong umaga. Marg Cafe, brown rice coffee creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. May mga sangkap na agarigus blase moril mushroom, alkaline powder, brown rice extract, mangosteen extract, moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia, and tongkat ali. Solve ng umaga mo kasangga. Mag Marg Cafe, brown rice coffee creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at mga butika dito sa inyong lugar.
6: Lasapin ang ginhawa sa Kalusugan, Kasangga at Kalusugan. Susunod na!
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
7: Engimar Camonias.
3: Engimar Camonias. Camonias. Camonias. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Sumasahim papawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
7: Engimar Camonias.
3: Engimar Camonias.
7: Engimar Camonias.
3: Camonias.
7: Camonias.

0: sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal.
1: Good morning!
0: Dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan, ha? Dito sa Kalakhang, Mindanao. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog, mga parents kong minamahal.
1: Good morning!
0: Ngayong ating mga nanay na laging nakasubaybay sa ating programa, dagang salamat po. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po.
0: At kayo po ay andyan palagi.

0: Halo po yung ating mga tatayhan eh. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Siyempre, batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga kasangga natin dito naman sa bahagi ng Samar Province. Kumusta na po ang mga taga Samar?
1: Good morning!
0: Itong Samar Province, matagal na itong nananagana dito sa ating produktong Marcafe at Marchoco at yung iba pang mga produkto natin. So, dagang salamat po ha sa mga taga lugar pong ito ng Samar Province. Batiin natin ng malusog na umaga o healthy morning sa ating mga suki, mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Eastern Visayas, ha?
1: Good morning!
0: Yan po yung lugar ng Northern Samar. Marami tayong suki dito. Marami tayong kumukonsumo ng ating mga produkto. Itong lugar ng Western Samar. Itong Eastern Samar. Good morning! Malusog na umaga po sa atin lahat. Healthy morning everyone.
1: Good morning.
0: At yung ating mga kasangga sa bahagi ng Tacloban City, kumusta po mga taga Tacloban?
1: Good morning.
0: Matagal na po yung ating mga produkto dito ay nasa mga drugstore po yan, nasa mga pharmacy. Dito po sa mga taga-Biliran, good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Mga kasangga natin sa bahag nito ng Marabut. Itong lugar ng Leyte Province, yung pong Marabut, yan po isang bayan ng Eastern Samar, ha. Kundi po tayo nagkakamali. So, hindi pa naman natin na-declare na city, ano? So, yung mga taga Leyte, good morning. Lalo po yung mga taga Sardin Leyte. Tayo po ay laging nag-susupply ng mga produkto dito sa ating lugar. Dito po sa lugar ng Samar Province. Yan po ang Kabuan ay sa bahagi po ng Eastern Visayas. Good morning. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po tayong lahat? Dumako tayo sa mga taga Bicol Region. Kumusta mga taga Bicol? Malusog na umaga po sa mga taga Camarines Norte, Camarines Sur. Itong lugar naman ng Catanduanes. Kumusta sa mga taga Catanduanes Province? Yung mga taga Virac, ha? Kumusta yung mga taga Virac? Abay, balita ko po mga parents kong minamahal ay napakadaming produkto dyan po sa TGP The Generics Pharmacy. Dyan po sa inyong lugar, ha? Dyan sa Virac Catanduanes.
2: Wow!
0: Kaya yung mga taga Virac, ha? Huwag nating kalilimutan, ang mga produkto natin ay pwede nating mabili dyan po naman sa mga drugstore dyan, ha? Yung pong TGP The Generics Pharmacy, ang available lang po dyan yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1, yung ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 at Marcafe with Brown Rice Extract. Yan po ay sa TGP The Generics Pharmacy. Pero doon po sa ibang mga drugstore, kompleto po may iba't ibang mga produkto po dyan. Kaya maraming salamat sa mga kasangga natin sa lugar pong ito ng Catanduanes, lalo po sa mga taga Virac, ha? At yung lugar po ng Garchitorena, yan, kompleto po ang ating mga produkto diyan. Kaya good morning sa ating lahat, malusog na umaga, mga taga Partido area. Good morning sa mga taga lugar pong ito ng Albay Province, malusog na umaga po.
1: Good morning!
0: At itong lugar ng Sorsogon Province, kumusta po ang mga taga Sorsogon City?
1: Good morning!
0: Basta tatandaan po natin sa ating mga minamahal na mga Bicolano at Bicolana, yung pong ating produkto, yung hinihigop nating Marcafe at Marchoco, atin pong bilhin dyan po naman sa TGP The Generics Pharmacy at syempre sa lahat ng drugstore, pharmacy, grocery malapit dito sa ating lugar sa Kabikulan, lalo po sa mga taga Masbate Province, ha? Kumusta na mga taga Masbate Province, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At dakuhan natin ng pagbati ng isang malusog na umaga naman itong mga taga Cavite Province, itong mga taga Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Lagi tayong napapakinggan ang programa Kasanggat Kalusugan. Yan po ang Calabarzon area. Ito naman sa bahagi ng Mimarupa. Good morning sa mga taga-lugar pong ito ng Marinduque Province, mga taga Mindoro. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. At dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Kumusta ang mga taga Buwak at mga taga Luok? Kayo po ay maraming produktong Markafe dyan sa inyong lugar, kaya wag nating tantanan, ha? Lagi nating konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Available po yan, mga parents kong minamahal. Tapos yung lugar po ng Palawan, medyo malayo yung Palawan pero may Markafe po dyan. Sa pamamagitan naman ng TGP The Generics Pharmacy at sa ating distributor naman na si Dr. Alvin Cerdeño.
1: Good morning!
0: Yan po mga parents kong minamahal, ang ating tagapamahala sa Palawan, ha? So good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Good morning sa ating mga taga Metro Manila, Kalakhang Maynila. Good morning mga taga Central Luzon at itong Kalakhang North Luzon. Kumusta po? Welcome mga parents kong minamahal. Yung mga nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0918277788. Maraming po salamat at ipagpatuloy po natin ang pagmiminsahe sa ating numerong laging binabanggit po natin, ha? 0918277788. Thank you po ng marami, ha? At nawa po'y maging malusog ang lahat. Ako po naman, mga kasanggang inyong makakasama sa araw na ito, siyempre, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonia. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Injimar Camonia.
3: Yes, Camonia.
2: Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Injimar Camonia.
3: Injimar Camonia.
2: Yes, Camonia. Kasangga at kalusugan.

0: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra
1: ay available na
0: sa JMR Marketing Online Shops, Shopee,
1: Lazada,
0: TikTok,
1: at TGP,
0: The Generics Pharmacy,
1: South Star Drug,
0: at sa lahat ng leading drugstores nationwide.
2: Tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, malayo tayo sa karamdaman. Laging tutukan ang kasangga at kalusugan. Kasama si Kasanggang MJ Mark Camonias.

0: de Marcamonias.
1: De Marcamonias.
2: Tayo'y magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng magulang.
3: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat, mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay nakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Habang tayo po, mga parents kong minamahal, ay nagkakape ng masarap at bikalidad na kape, itong Mark Cafe with Agaricos Blasimoril Mushroom at itong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink kasama ang Mark Cafe with Brown Rice Extract, ha? Yan po ay talagang mahusay pag hinihigop natin araw-araw, mga parents ko, ha? At yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan ang mahusay na isang produkto pa rin ng JMR Herbs Incorporated, ang produktong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds, mga parents kong minamahal, ha?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
2: And Gmar Camonias.
3: Maganda po yung chia seeds, mga parents ko. Ito bagay yung ano, yung maliliit na buto, ha? Yung seeds, mga parents kong minamahal. Ito po ay nagmula sa isang halamang Salvia Hispanica. Napaka-importanting pagkain po ng mga Aztecs at Mayans, ha? At ito po ay talagang noon pa mang panahon, ha? Matagal ng panahon, ha? Ito po ay sadya pong kinakain, ha? Sadya po itong paborito ng mga Aztecs at Mayans, ha? Ito pong ating Mark Juice ay napakayaman sa fiber, sa protina, omega-3 fatty acids at iba pang nutrisyon na makatutulong sa pag-iwas sa sakit sa puso at pagpababa ng presyon. Ganon din ang blood sugar level ng mga taong may type 2 diabetes. Yan po, ha? Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds, ha? Ito po ay tinamisan ng isang pampatamis na nanggagaling sa isang halamang stevia, ha? Wala po itong mix ng table sugar. May mataas na antioxidant content na makatutulong panlaban sa free radicals na nakasisira sa katawan na siyang nagdudulot ng iba't ibang uri ng karamdaman, ano? Yan po, mga parents kong minamahal, ang chia seeds na sangkap ng ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, ha? Ito pong chia seeds na mga maliliit na buto mula sa halamang Salvia Hispanica. Ha? Chia seeds, mga parents kong minamahal, mainam po yan, ha? Sa mga taong nagbabawas ng timbang. Sinamahan din ng sangkap na buwamera. Ito pong buwamera, ito yung red fruit na sumikat, ha? Na nakatutulong sa ating kalusugan. Ito po yung red fruit or Pandanus cannabis na nagmula naman sa bulubundoking bahagi naman ng Papua, Indonesia. Yan ha. So sa ibang bansa, napaka-importante ng mga halaman. Pinag-aaralan nila yung mga tumutubong halaman kung papaano nakatutulong sa kalusugan ng tao. Tinutuklas po nila yan ha, sa bulubundoking lugar ha, ng bahagi ng Papua, Indonesia. So, yung ating buwamera na sangkap ng ating Mark Juice ay makatutulong din upang mapababa ang level ng asukal sa dugo. Makatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo sa ating katawan na maaaring makapagpababa ng presyon, nagtataglay ng calcium ha, at iba pang minerals na makatutulong sa pagpapalakas ng mga buto at pag-iwas sa osteoporosis. May taglay ring omega-3, omega-6, beta-carotene, antioxidants na makatutulong para magkaroon ng malusog na isipan, mga mata at pangatawan. Buwamera, mga parents kong minamahal, isang red fruit. Buwamera, ha? Yan po ang sangkap ng ating Mark Juice. Kaya kung mapapansin po natin kapag tayo nagtimpla ng Mark Juice, ay nagkakakulay red fruit, ha? Mga parents kong minamahal. Safe tayo dyan, ha? Talagang all naturals ang ating mga sangkap ng ating Mark Juice. Ha? Ito po yung Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, marine collagen. So maganda po yung Mark Juice, mga parents ko, ha? Sa mga nakikinig. Mabata, mamatanda, basta't yung ating Mark Juice, available po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, sa JMAR Marketing Online Shop Store. Medyo yung iba nauubusan sa mga drugstore, ano? Kaya naghahanap tayo ng backup, ha? Yung ating Lazada, yung ating Shopee, yung ating TikTok. May malaki tayong tindahan dyan. JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Pangalawang sangkap po yung Buwamera. Then sa ikatlo po, mayroon tayong sangkap na Guyabano, mayaman sa carbohydrates, vitamin B1, vitamin B2, at vitamin C. Ayan, maganda po yan, mga parents ko. Mahalaga upang mapatibay ang immune system at para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman, at dietary fibers na mahalaga naman para sa malusog na digestive system. Yung pangtunaw natin, mga parents kong minamahal, dapat yan ay napapalusog, ha? Para maganda yung ating bowel movement. Yan. So may isa pa, ang guyabano na sangkap ng ating Mark Juice ay traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Yan.
1: Kasangga at kalusugan.
3: Then maaaring makatulong ang ating guyabano sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, pamamaga asthma at pagpababa ng lagnat at presyon. So maraming maraming maitutulong ang Mark Juice sa ating mga parents para sa pagpapalusog. Bagamat sabi nga ay mahilig tayo sa kape, mahilig tayo sa iba't ibang inumin, so medyo natatagalan po tayo sa pagpapakilala ng ating Mark Juice, ha? Sana po'y sa mga nakikinig, atin pong tandaan yung Mark Juice, ha? Yan po ay pinakikilala po namin, ha? Matagal na, mga parents ko. Pero pag hindi natin sinubukan itong ating Mark Juice, ay hindi po natin maunawaan yung ating pinagsasabi dito. Totoo po yun, mga parents ko. Kailangan po'y matikman ninyo. Ano? Kailangan po'y bumili kayo dyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, or sa Shopee, Lazada, TikTok, mga parents ko. Mainam ang ating Mark Juice, ha? Kaya dapat ito ang hinahanap natin. Total, iinom tayo ng inuming juice. Ay narito po yung Mark Juice with chia seeds at tinamisan ng stevia. Ang tamis na nanggagaling sa isang halaman na talagang matamis po yung dahon, honey. So, in-extract po yan, mga parents kong minamahal. Sobrang tamis nga lang po ng ating tinatawag na stevia. Pero, mababa sa calorie content at safe po tayo, not chemical po yan, mga parents kong minamahal. Hindi po yan chemical. So, kaya laging ginagamit na po ngayon sa pangpatamis sa inumin at pagkain na walang lasa, yung pong Mark Stevia. Yan, maliwanag ha. Mayroon tayong produkto niyan, mga parents ko. Talagang kung susuriin natin, talagang makatutulong lahat ang produkto ng JMR Herbs Incorporated.
1: Correct!
3: So anyway, mga parents kong minamahal, pwede na po tayong magbigay ng paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Mayama po ibabalik tayo ha. At tali po muna ay hihigop ng masarap na Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. At syempre, yung iba naman iinom ng Marchoco. At yung iba naman iinom ng ating tinatawag po nating Mark Cafe with Brown Rice Extract. At yung kahulihan ay inumin natin maya-maya. Ha? Yung ibang mga tanghali ng gumising sa umaga, pwede tayong uminom ng magaling at talagang napakahusay namang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink.

0: Opo, Surabaya lurus po. Ang barangay ng Os, Polokate, Real Quezon. Opo, Highway 6 ng Mark Diyos, isang buwan na. Maganda ang resulta sa aking katawan. Laging masagla ako, palakas, at nakakatrabaho ng Os. Dati ako ay nangihina na ang uminom ako ng Mark Diyos, ay bumalik ang aking sigla. Kaya sa aking mga kababayan sa Real Quezon, atin po konsumuhin ang Mark Diyos. Dahil napakagaling po nito sa aking kalusugan. Palagi akong busog pag nakakain nito. Maraming salamat po.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Visit the Shopee account JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
2: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate.
2: Chocolate Namnam,
3: healthy sa katawan.
2: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
2: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
3: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
2: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
2: At Mark C Vitamin C plus Zinc. Ang purong Vitamin C
3: ng ating mga kasangga.
2: Mark Up Capsule Food Supplement.
3: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural Herbal Soap
3: para sa malinis na kutis.
2: Oh Well Scent Oil Liniment.
3: Ang Pangha Plus na mabisa sa pananakit ng katawan.
2: Mabibili sa mga butika,
3: grocery
2: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
3: Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada,
2: Shopee
3: at TikTok.
2: Call them now at 0947-645-3153.
4: Walang iwanan sa ating programang Kasangga't Kalusugan.
2: Eto na ang ating kasanggang NGMAR Camonias. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si kasanggang NGMAR Camonias. NGMAR Camonias.

kabuuan ng ating programa Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat, dagang salamat sa ating mga tagapakinig. Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal, ha? Nawa po'y maging malusog kayo sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito, happy

nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Dalangin po natin sa poong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Sa ating kasangga at kalusugan Facebook Live, kasama natin si kasanggang Erna.

0: Practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
1: Okay, FM time, 5:30. Yeah!

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
0: Okay, nataan nagdigdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Nakako.
0: Nataan, anong nangyayari dyan?
2: Naglambo.
0: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamada kung kansato yung mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw na po ang mata.
0: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NIMS?
3: Ano ang 2019, yung first time ko talaga sa NIMS Wellness, yung sumasakit mong likid ko.
0: Oo.
3: Maglabalan ko ng konti yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog.
0: Dahil masakit na yung katawan mo.
3: Sakit yung katawan ko, tapos lagi akong galit.
0: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
3: Pagkaya ko, Dok, hindi ka na nai-stress.
0: Hindi na.
3: Tapos sumasakit, Dok, yung laging anak ko, yung ulo.
0: Dati noon.
3: Noon, halos everyday yun. Sumasakit ang ulo ko, sumusuka ako. Tapos ang takot ako, sabi nila, baka mamatay ako kasi baka may magbaan sa head ko. Ayaw, dugo ba? Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
0: Lahat ng sakit mo natulungan?
3: Mm-hmm. Marunong talaga.
0: Okay. Talagang masasabi
3: talagang 100% na ano talaga ako yung na-cure ba ako dito talaga daw.
4: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenda City. Napapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Ernest dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at tupa po ako ng sulta. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nakakalita. Pendings po sa akin ay talagang papukupiran sa utak dahil yung utak po ko namang daming mga bubol, wala naman po kaming ganun mahaga para magpopera po ako kaya ako. Ininabasa po ako ng asawa ko, tindis na po kami sa ospitan. Tapos po, nung dinan ako niya ako sa next illness ko, doon po naramdaman ko po talagang pakainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po na sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
0: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
5: My name is Rosita Villagracia.
0: First time mo dito?
5: First time.
0: Okay. Ma. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
5: Oo, nung ano ma'am, yung sugat ko, gumaling sa Virgin Project to Nels Cafe.
0: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
5: Gumaling na siya ma'am yan.
0: Oo.
5: Nawala na siya. Ako kasi ma'am, takot ako sa sugat.
0: Malaki ba yon?
5: Opo ma'am, lumaki kasi di nga ako makalapad sa pa ako.
0: Mamaga?
5: Dalawang Nels Cafe lang ko ang nainom ko noon. Tapos nung
0: nabinat
5: siya, opo, nung nabinat siya, two coffee rin. Tapos na ano ko, na mayroong akong bukol dito na nakakapa ko nung ano. Ngayon, medyo lumit siya ma'am.
0: Dahil sa pag-inom mo ng Nins Cafe?
5: Sabi ko, tatry ko ng Nins Cafe, magpo-continuous na ako niyan.
0: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Hi, si Berenigal.
0: Taga saan ka po, Mami?
6: San Miguel, Nabua.
0: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
6: Parang mga nganak sa sakit ng PR.
0: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
6: Mayo na si sakit ng aking PR.
0: Aside dyan, ano pa yung sabi mo? Good news sa mata mo na dati malabo na kaya? Ilang beses pa lang yung ice pa mo?
6: Isa pa lang.
0: Talagang maganda?
6: Dato.
0: Maganda talaga yung pagpapa-ice pa?
6: Pagpapa-ice pa.
7: Mga inaanak,

0: Welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nisswanger Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nisswanger Center.
1: Heto ang riddle para sa inyo. Ano ang maliit na butil na pilit nilang ipinagbabawal pero ang tunay na kalaban ay nasa iyong sariling atay at lifestyle na hindi mo mapigilan? Matagal na tayong niluloko ng mainstream opinion tungkol sa munggo. Sinasabi ang mga pure and rich foods ay ang tanging salarin sa hyperuricemia. Pero inaanak, ito ay captured size. Ang uric acid ay byproduct ng purine metabolism. Ang 80% ng serum uric acid ay nanggagaling sa endogenous synthesis sa loob ng iyong sariling katawan. Ibig sabihin, ang iyong atay at muscle tissue ang gumagawa niyan. Hindi ang munggo ang problema. Ang problema ay insulin resistance. Kapag mataas ang insulin mo, pinipigilan nito ang renal excretion ng uric acid. E yung fructose at processed sugar ang tunay na papatas ng urate production. Ang munggo ay may phytochemicals at fiber. Pero kung ang metabolic health mo ay sira dahil sa seed oils at refined carbs, syempre, titigil ang excretion ng uric acid. Dapat nating intindihin ang urate crystallization. Ang monosodium urate or MSC crystals ay hindi basta-basta lumalabas. Kailangan ng supersaturation sa synovial fluid. Narito ang symptoms. The early warning system. Asymptomatic hyperuricemia. Walang nararamdaman pero mataas ang urate level sa blood serum. Ito ang silent stage. Huwag maging kampante. Acute gouty arthritis. Biglang inflammation sa first metatarsophalangeal joint. Sobrang sakit, parang may sumusundot na karayom. Erythema at heat. Mapula at mainit ang apektadong joint. Sensitibo kahit sa dampi ng kumot. Enter critical period, ang panahon ng kalmado sa pagitan ng flares. Akala mo ayos na, pero ang crystal deposition ay patuloy sa cartilage. Narito naman ang sintomas, the late stage destruction. Toffee formation. Ito ay ang chalky deposits ng MSU crystals sa subcutaneous tissue. Makikita mo ito sa earlobes, elbows, at fingers. Chronic tophaceous gout. Dito nabuna ang joint deformity. Permanenteng sira ang paggalaw ng mga joints. Nephrolithiasis. Mga uric acid stones sa kidneys. Pwede itong mag-lead sa chronic kidney disease. Systemic damage. Ang chronic inflammation ay konektado sa cardiovascular diseases. Huwag mong baliwalain ang joint pain. Ibig sabihin nito, may systemic dysfunction na. Ang uric acid ay hindi lang waste product. Ito ay antioxidant, pero kapag sobra, nagiging pro-oxidant ito. Ang problema ay ang systemic environment. 1. Metabolic syndrome. Ang hyperinsulinemia ay naguutos sa kidney na mag-reabsorb ng uric acid. Imbes na ilabas sa urine, pinapanitili ito sa loob. 2. Fructose metabolism. Ang fructose ay nagre-require ng ATP breakdown sa liver. Nagre-result ito sa rapid purine degradation. Ito ang tunay na pathway ng uric acid spike. Hindi ito galing sa plant-based protein na tulad ng munggo. 3. Renal handling. Ang organic anion transporters or OATS sa kidney ay apektado ng toxins at metabolic stress. Kung marado ang detoxification pathways mo, hindi lalabas ng kidneys ang excess urate. 4. Chronic inflammation. Ang leaky gut mula sa lectins at anti-nutrients ay nagpapatas ng pro-inflammatory cytokines. Ang inflammation ay nag-a-activate ng NOD-like receptor protein 3 or NLRP3 inflammasome. Ito ang nag-uumpisa ng gout flare. Huwag kang umasa sa magic pill. Gumamit tayo ng redundancy. Ang Well-Herb ay may cat's whiskers at sambong para sa diuretic support. Nakakatulong ito sa urinary clearance. Pero kung hindi mo inaayos ang diet mo, walang kwenta ang supplements. Ang turkey malisang, potent anti-inflammatory. Ang curcumin ay nag-inhibit ng NFKB pathway. Ito ang naguutos ng inflammation sa mga joints. Ang SUC blocker ay para sa blood glucose management. Kung kontroladong insulin, kontroladong uric acid excretion. Ang Contamin Plus ay nagbibigay ng trace minerals. Kailangan mo ito para sa cellular refunctions. Tanda ni nanak, 1 is none, 2 is 1. Ang pag-asa sa isang gout diet na no meat, no munggo ay superstition. Ang pag-asa sa modern medicine lang na allopurinol ay hindi sapat. Kailangan ng structural integrity. Kailangan ng metabolic sovereignty. Kailangan mong i-audit ang sarili mo. Ilan ang sugar mo? Gaano karaming seed oils ang nakatago sa pagkain mo? Ang iyong lactin sensitivity ba ay maayos? Kapag na-audit mo ang mga macro system, doon mo makikita ang katotohanan. Ang munggo ay pagkain ng mga ninuno natin. Hindi sila nagkaroon ng gout epidemic noon. Bakit ngayon? Marami na. Dahil sa industrialized food system, dahil sa sedentary lifestyle, dahil sa chronic stress. Stand tall. Tingnan mo ang tulad ng maling information. Huwag kang pasakop sa mga pharma-sponsored guidelines na nagbabawal sa masustansyang pagkain habang pinapayagan ng processed sugars sa everyday diet. Ang tunay na health ay nanggagaling sa empirical verification. Subukan mo. Ilag mo ang markers mo. I-monitor mo ang joint mobility mo pagkatapos ng isang cycle ng tamang nutrition. Kung masakit ang paa mo, huwag kang uminom ng painkiller nan. Hanapin ang source ng inflammation. Ang iyong liver enzymes, kidney function, blood glucose. Lahat iyan ay interconnected. Ang sound mind ay nangangailangan ng sound body. Ang capacity for violence ay nagsisimula sa discipline sa hapagkainan. Huwag maging helpless. Ikaw ang manager ng sarili mong metabolism. Huwag kang patatangay sa mga fear-based narratives. Ang katawan mo ay isang high-performance machine. Kapag pumalya ang hydraulic systems mo, hindi dahil sa munggo, dahil sa systemic neglect. Isipin mo ang iyong circulatory system bilang isang hydraulic network. Ang uric acid ay hindi lang basta waste. Kapag mataas ang concentration at mababa ang solubility dahil sa acid pH, ang urate ay nagkakaroon ng phase transition. Mula dissolved state papunta sa solid crystal form. 1. Mechanical friction. Ang mga urate crystals ay parang microscopic sandpaper. Kapag gumagalaw ang joint, gasgas ito sa synovial membrane. Ito ang dahilan ng excruciating pain. Hindi ito swelling lang. Ito ay mechanical degradation. 2. Hydraulic blockage. Sa mga kidneys, ang uric acid stones ay parang sediment sa isang filter. Kapag naklag ang mga nephrons, tumataas ang intraglomerular pressure. Ito ang renal failure sa hinaharap. Hindi ito aksidente. Isa itong cumulative mechanical failure. 3. Vascular stiffening. Ang chronic hyperuricemia ay nagdudulot ng endothelial dysfunction. Ang vessels mo ay mawawala ng elasticity. Magkakaroon ka ng hypertension. Kapag mataas ang blood pressure, lalong hihina ang filtration rate ng kidney. Vicious cycle ito. Huwag kang matakot sa animal fats. Ang lard or tallow ay stable. Hindi ito pro-inflammatory gaya ng seed oils. Ang fresh catch o local pork ay puno ng essential nutrients. Pero ang pairing ay dapat tama. Animal organs, mataas ito sa purines pero puno ng cofactors na kailangan ng mitochondria. Kung metabolically flexible ka, kayang-kaya i-process ito ng liver mo. The Nils Wellness Shield, Rally Herb. Gamitin ito para sa diuretic support para ma-flush out ang excess solute sa kidneys. Curcumin, ang piperine ay napapataas ng bioavailability ng curcumin. Ito ang iyong primary weapon laban sa systemic inflammation. Quantamin Plus, kailangan mo ng electrolytes. Ang magnesium at potassium ay alkalizing. Nakakatulong ito sa solubility ng uric acid. Huwag mag-diet na gutom. Ang starvation ay nagpapatas ng uric acid dahil sa tissue breakdown. Kumain ng sapat na animal-based protein at healthy fats. Iwasan ang refined sugars na trigger ng insulin spike. Fix the insulin, fix the uric acid. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nils Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang mismong San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang mismong San Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang mismong Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Eto nang muli si Ma'am Ninia Rosal sa palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan.
5: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
6: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenda City. Nagpapasalamat po ako sa Nins Wellness po kay Dr. Anes dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at tupa po ako ng sulpa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nagkakalita. Pending po sa akin, hihintay lang po po kapiraan sa olfak dahil yung utak po ko ang daming mga bukol. Tapos ko, nung dinan na po niya ako sa Nins Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po, niya po nahihilo, niya po na sumusuka, yung paningin ko umayos na. Kaya maraming salamat po doon.
7: Hi sir, good morning.
8: Good morning po.
7: Anong pangalan mo?
8: Pedro Antonio.
7: Taga sa Angga po.
8: Balagbang Nilaor.
7: Dati sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
8: Madali po.
7: Sumasakit ba ang ulo mo?
8: Already sumasakit ngayon, yun na po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
7: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
8: Dati po, 4 beses.
7: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang?
8: Sana lang po.
7: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
8: Meron pong kagalingan.
7: Dati po, ang BP mo ilan?
8: 170 o 100.
7: O, ilang taon na yun na ganyan?
8: Taro na po yun.
7: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
8: 120 over 80.
7: Ha, nag-normal na?
8: Normal po.
7: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
8: Wala na po.
7: Maganda ba ang pang-detox?
8: O, maganda po.
7: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon.
8: Opo.
7: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
9: My name is Rosita Villagracia.
7: First time mo dito?
9: First time.
7: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka sa kape, gumaling.
9: Nung ma'am, yung sugat ko, gumaling sa Virgin Project. Two Nels Cafe.
7: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
9: Gumaling na siya, ma'am. Oo. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot-takot sa sugat.
7: Malaki ba yon?
9: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalakad sa pa ako.
7: Mamaga?
9: Dalawang Nescafe lang po ang nainom ko noon. Tapos nung
7: nabi
9: siya, opo.

0: Okay, magpo-continuous na ako niyan.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
1: Okay, nataanang digdig ka. Anong tigpa bulong mo sa ko?
2: Natako.
1: Nataanong nangyayari dyan?
2: Naglambo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamadagugan sa to yung mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
1: Okay, hello mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Hi, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, mami?
3: San Miguel, Nabua.
1: Okay, mami. Ka nagpunta dito, ano yung problema mo last time?
3: Parang mga nganak ka, sakit ng PR.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
3: Mayo na si sakit ng aking PR.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi
3: mong
1: good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
3: Naglilinaw-linaw.
1: Ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
3: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
3: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
3: Pagpapa-eyes pa.
4: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center.
5: Bago tayo sumabat sa ating usapan, heto isang riddle para sa inyo. Mainit na apoy pero walang uso. Sa ulo nang gagaling pero sa buong katawan ang bagsak. Ano ako? Pag-usapan natin ang lagnat o meningitis. Madalas mapagkamalan na simpleng lagnat lang ang meningitis. Napakadelikado ng ganitong thinking. Ang meningitis ang inflammation ng meninges. Ito ang protective membranes na nagko-cover sa ating brain and spinal cord. Hindi ito ba sa lagnat lang na parang common cold or flu? Ito ay isang medical emergency. Ang pathogen invasion sa central nervous system ay walang pinipiling oras. Sa history ng medisina, ang meningitis ay dating death sentence. Ang pag-discover sa cerebrospinal fluid or CSF analysis ay nagbago ng lahat. Dito natin nakikita ang difference ng viral, bacterial at fungal origins. Sa biochemical level, ang blood-brain barrier or BBB ay may matinding gatekeeping function. Kapag nagkaroon disruption, ang immune response ay nagiging systemic at lethal. Ang cytokine storm ay hindi lang theory dito. Ito ay literal na pag-atake ng sarili mong immune system sa iyong sariling brain tissue. Narito ang early symptoms, the subtle stage, low-grade fever, hindi agad tumatas ang temperature, malaise, feeling ng pangkalahatang panghihina na parang hindi maipaliwanag, mild headache. Iba ang sakit nito sa tension headache. Hindi ito basta nawawala sa simpleng pain reliever. Nausea. Nasusuka na walang dahilan. Photophobia. Sensitivity sa liwanag. Medyo masigit sa mata ang ilaw. Narito mo ng late symptoms. The critical stage. High fever. Biglang pagtaas ng temperatura. Stiff neck. Nuchal rigidity. Hindi mo maibaba ang chin. Papunta sa chest. Subukan mo inaanak, kapag masakit, delikado. Altered mental status. Pagkalito, pagiging irritable o kaya ay pagkaantok na mahirap gisingin. Petechial rash. Maliliit na purple red spots sa balat na hindi nawala pag pinindot. Seizures. Abnormal electrical discharge sa brain. Kernig's and Brzezinski's signs. Clinical markers na ginagamit ng mga doctor para i-check ang meningeal irritation. Anong mga root causes? Ang root cause ay hindi lang bacteria. Bakit sila nakapasok? Bakit bumagsak ang immune system mo? Dito natin titingnan ang internal environment. 1. Pathogen invasion. Ang Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, at Haemophilus influenzae ang mga usual suspects. Ang mga ito ay nakitira sa nasal pharynx. Parte kung saan nagtatago ang inyong inyong at ang taas ng iyong nalamunan ng healthy carriers. Kapag humina ang resistensya, doon sila nag-proliferate. 2. Inflammation cascade. Kapag nakapasok ang pathogen sa bloodstream, tumatawid sila sa BBB. Ang release ng bacterial toxins ay nag-woodjack na masamang immune response. Ang edema o pamamaga sa loob ng skull ay walang paglalagyan. Ang pressure ay tumataas, eto ang dahilan ng brain damage. 3. Metabolic imbalance. Ang katawan ay kailangan ng sapat ng minerals at enzymes para labanan ang ganitong klaseng stress. Ang quantum plaza ay may zeolite at minerals ay tumutulong sa detoxification. Ang mga antioxidants gaya ng nasa Jewel of the Orient ay importante para sa free radical scavenging. Tanda lang ikalimang utos. One is none, two is one. Huwag kang umasa sa isang layer lang ng depensa. Kailangan ng matibay na foundation, ang inflammation ng kaaway. Ang curcumin na may curcumin at picarine ay tumutulong sa modulation ng inflammatory markers. Ang Wellive na may silimarin at turmeric ay suporta sa liver health para sa detox process. Hindi pwedeng wait and see approach sa ganitong condition. Ang meningitis ay mabilis. Ang oras na ginagamit mo sa pag-iisip kung nagnat lang ba ito ay oras na nawawala para sa treatment. Ang diagnosis ay dapat manggaling sa lumbar puncture at CSF analysis. Huwag magtiwala sa katublang, ang ating katawan ay isang machine. Kapag may part na hindi gumagana, i-audit natin. I-verify. Huwag hayaang kainin ng system ang sarili dahil sa maling desisyon. Ang pag-iwas ay nasa lifestyle. Kumain ng tama. Iwasan ang mga anti-nutrient na nagpapatas ng systemic inflammation. Ang kalusugan ay hindi swerte. Ito ay resulta ng matinding disiplina at tabunawa sa biology. Ang pakikinig sa mainstream na hindi nag-aalok ng data-driven na solusyon ay isang pagkakamali. Lagi mong tanungin kung ano ang science sa likod ng bawat payo. Sino ang nag-fund ng study? Ano ang meta-analysis? Kung huwag magpadala sa takot, magpadala sa facts. Ang meningitis ay hindi biro. Ito ay isang seryosong threat sa iyong sovereignty. Ang iyong katawan ang huling line of defense. Kung hindi mo ito alagaan, sino ang gagawa? Stand tall, see the flood. Huwag kang maging helpless. Ang kalaman ay sandata. Ang paggamit ng tamang supplements bilang suporta tuloy ng spirulina o ashwagandha sa Nis Cafe ay bahagi ng iyong protocol para sa resilience. Pero, hindi ito kapalit ng tamang clinical intervention. Ang mga ganitong produkto ay tools para sa maintenance at optimization para sa acute life-threatening infection. Malina dapat ito. Audit your system. Verify every signal. Question everything. Tuloy natin ang ating pag-audit sa meningitis. Sabi ko nga, hindi ito laro. Mechanical failure ito ng ating system. Isipin mo ang iyong ulo bilang isang enclosed container sa loob nito may brain tissue, dugo at cerebrospinal fluid or CSF. Kapag nagkaroon ng infection, ang meninges ay nag-inflame. Ang resulta, swelling. Sa engineering, ito ang hydraulic overpressure. Dahil ang skull ay rigid at hindi pwedeng lumaki, ang pressure sa loob ay tumataas ng todo. Ang brain tissue ay nagko-compress laban sa skull. Ito ang tinatawag na increased intracranial pressure or ICP. Kapag hindi na kaya ng system, magkakaroon ng herniation. Ibig sabihin, ang brain tissue ay naitutulak sa mga opening kung saan hindi dapat naroon. Ito ang trigger ng permanent nerve damage o paghinto ng vital functions gaya ng paghinga. Hindi ito sakit lang. Ito ay system crash. Ang pagkain na hindi lang pampabusog. Ito ay fuel para sa immune response. Ang meninges at nerves ay nangangailan ng specific building blocks. Animal organs and fats. Kumain ng atay at utak ng baka. Bakit? Dahil punong payita ng vitamin B12, fat-soluble vitamins, at omega-3. Ito ang kailangan para sa myelin sheath, ang insulation ng iyong nerves. Ang lokal na taba ng baboy ay mainam sa energy source para sa utak. Huwag matakot sa natural na taba. Mas matakot ka sa seed oils na nagpapataas ng systemic inflammation. Fresh catch and local protein. Ang isda at pagkain dagat mula sa Bicolay source ng iodine at zinc. Ang zinc ay kailangan para sa DNA repair at immune function. Knees Wellness 2 Set. Gamitin ang Quantamine Plus. Ang zeolite ay nag-a-act bilang binder ng mga toxins sa katawan. Ang minerals gaya ng magnesium at potassium ay kailangan para sa electrolyte balance sa loob ng cells. Isama ang Firmax para sa skin application. Ang Kigelia Africana at Walnium ay suporta sa hormonal balance. Ang Turcumin ay gamitin para sa anti-inflammatory support sa daily meals. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Knees Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Minsula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Minsula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch, ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: 97.1 OKFM!
7: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
9: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas Dergalbay.
10: Jmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
11: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries. March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
12: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

asin mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakudo at pero may humukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: Dalog-dog Nation!
1: Ano na tabi si Dalog-dog Jason!
2: Good morning!
1: Aga na!
3: Tama na ang tabil!
1: Magmarasok ka namin sa mga maeriskwela, matrabaho, asikaso! Para maho na tabi ka mo, magbati, rumsa tabi kan bahaw, tamang saranlag. Magbati na tabi kang bunay. Buna tabi, asikaso na tabi ka mo, no?
2: It's 15 minutes after 6 o'clock. Good morning, Tabi Sinikumosa. This is Dalog-dog Jason doing work for you on a Wednesday. Today is the 16th day of Buwan ng Setyembre. Good morning. Kumusta na tabi kita, people? Pwede tayo kung mag-text sa ating text 909-310-6-7672. Ayan. Marta na nga ni. Marta na. Siba tabi, ito na group tabi ki Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Balbalan sa tabi nito na maritabi sa inyong health may L-carnitine and sweetened by stevia. Mura na, healthy pa. Anapong tabi sa inyong mga paboritong grocery stores sa inyong area, no? Alright. It's malumlum today. Pero tabi sa ibang parte tabi kan inagyan ko may mga nagisildang tabi na dito na nag-uuldot, naliwanag kang aldaw sa sirangan. Siyempre, suri naman ko tabi niya naman sa ruwas kang harong. Kung ito tabi, uning maoranan, di maoranan ito. Kung sarong siyemana, kiyoran niya, sarong siyemana, may tuyaon sa ruwas kang harong. Ay, nako, ha? Intertropical Convergence Zone or ITCC affecting Visayas and Mindanao. Nasa ruwas tabi kang Philippine Air Responsibility Tropical Depression. Hay nga nini. 2,970 kilometers east of south eastern Luzon, 15.0 degrees north, 149.3 degrees east. May kusog tabing 55 and gas din estimate abot tabi 70 kilometers per hour. Nagro tabi west-northwest. Slowly. Alright. Sige na, ano? And tanganing magkakaani kung magkisumaro sa programa ng inirom doon. As in, pilitong tayo sa mga cellphone. As in, mag-text sa

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points whenever shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa RobVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RobVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RobVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RobVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RobVax Tabaco, beside Siga Hospital, RobVax Iriga, in front of Yusan Iriga, RobVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RobVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RobVax Pilar, RobVax Castilla, RobVax Piudoran, and RobVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RobVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

Yes, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Oy, digitabi kita sa satuyang PCSO. Ano na tabi sa mga bola-bola tabi ka sumanggi? Oh, sarga tabi kan bola-bola, Ultra Lotto 658. Oh, combinations 53, 49, 56, 01, 18, and 50. Alright. Kasumanggi tabi big draw, ha? 299 million! Yan. 250,664.14. Super Lotto 649. Ayan. 23, 42, 33, 15, 14, and 30. 23, 42, 33, 15, 14, and 30. 25 million de pesos. 166,446.49. Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Ding nang nang ding nang gana. Oh, uruli ana tadi nang gana. May nag-text na tabi, wait lang, wait lang. Wag daw nag good morning tabi nyor. Pasal tabi sa Bantay Agong party list. Good morning. And hi po, pigtest ko lang kong makasend. Sige. Nasaan mo na tabi? 1544. Hindi kita tabi sa tuyang tax line 0931107672, no? 1544. Ayan. Oh. Pigtest niya na tabi kung makasend. Oh, sige daw. Oh. Nangyayaw na tabi, hindi na-receive ko na. Oh. Baka duda siya tabi kan pikanta kong numero. Tunay ini tabi be 0931107672. Siling tabi kang katunay ta ang angog ko tabi na kalbo, ha? Na makintab tabi kini it na pirmi tabing kalbo, ha? Kung may napagunting tabi ako ning nakasiro na sa nata. Kung mapahalab ako kini it tapos tabi nagtutukaw ako ni ginagdidiji ako tapos siya o na si Casey Maen hindi kitabi ang nikun ko. Garo na tabi ako may bagol sa puro, ha? An payo ko tabi kan pagiligon gor tabi supaso pag Holy Week. Ano ba tabi supaso sa San Pedro na mga bukyan sa panibot sa tao dai mga kilaog. O aron ka ana. Supaso ba ni San Pedro na limo an may dadarang labi may ano tapos sa tao daing buho. Para libot sa daigo. Kaya rin na kamukha na design na ang tabi. O, nalimot sa mga paso bagay na mangyayari. May San Pedro.

0: Ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Apat na variants po yan, mga ka-wellness, na pwede nyong pagpilian. Alin man dyan ang maging paborito nyo, siguradong panalo po kayo, ha? Siyempre, nandyan yung original blend natin. Yung kauna-unahang variant ng Best Cafe, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito, halos 13 years na pong nangunguna at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Palibasa, napakarami na po ang nakinabang po dito, ha? Pagdating siyempre, maliban doon sa nai-enjoy yung pagkakape, pagdating sa tulong sa kalusugan ng mga sangkap, hindi nagpapaiwan, hindi nagpapahuli, at bilang katunayan nga po, ano, nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa, ha? Yan yung original blend natin. Diyan nagsimula ang Best Cafe, sa Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, along the way, lalo nating in-improve, naglabas tayo ng iba't ibang variants pa, kasi iba-iba talaga ang panlasa ng Pilipino, eh. Tsaka siyempre yung requirement ng Pilipino sa kanyang katawan, sa kanyang kalusugan, iba-iba po yan, ha? Kaya nilabas natin yung mas lalong pinatindi, lalong pinasarap, dahil mas marami ang sangkap para lalo kang makinabang, ha? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din, ha? Yung paborito ng mga mag-asawa, paborito ng mga magkakapartner, ha? Para sa ekstrang lakas, sa ekstrang gana, ha? Para sa mas mahabang labanan at pagmamahalan, ha? Alam nyo nang ibig ko sabihin, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, okay? Sabi nga, basta may black, may balak, mag-Best Cafe Black, ha? At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na eto naman paborito ng mga gustong maging macho, gustong maging sexy, kasi tumutulong ang mga ingredients nito na tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan, ha? Okay, basta tatak Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality, kasi aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. At syempre, napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: All right, bago ko po talakayin ang napakagandang topic na naka-ready ngayong araw na to, nais kong sagutin itong texter natin sa kanyang katanungan. Ang sabi niya, "Good morning po, Dr. M. May kinalaman po ba ang sabon na ginagamit kung bakit nangangati po ang aking balat? Kabibili ko lang kasi sa tindahan, kagagamit ko pa lang, grabe po ang pangangati ko. Maraming salamat po." Hindi niya na po binanggit, ano, kung anong sabon ang kanyang binili, mga ka-wellness, pero nagbigay siya ng konting description. Ano. Siyempre, ayaw ko namang banggitin yung description kasi mahulaan nyo na, kasi very popular din tong sabon na to, mga ka-wellness. Lagi nyo napapanood sa TV to, eh. Kaya hindi ko na po babanggitin. Ano po? Mga ka-wellness, pero malaki po ang kinalaman, ano, ng sabon sa pangangati ng tao sa kanyang balat pag gumagamit siya ng sabon. Una, kasi syempre may iba't ibang ano po, sensitivity, ano, yung ating balat. Ano, maaring yung isang sabon ay okay sa'yo, yung isang sabon hindi naman po okay sa'yo. Ano? Lalo na kapag nagkakaedad ang tao, medyo sensitibo na po ang balat ng tao, kaya talagang hindi malabo na mangati sa iba't ibang brands ng sabon. Mga ka-wellness, kumbaga may hypersensitivity sa mga ingredients, pwedeng may contraindication sa ingredients kaya nangangati po ang tao. So, hindi naman ibig sabihin

0: masama po yung sabon tulad dito nga po yung nangyari dito sa ano sa texter po natin mga ka-wellness kasi yung sabon naman na ginagamit po niya familiar po tayo lahat to napapanood natin sa commercial hindi ko lang binanggit ano po eh yun naman ay matagal na panahon na kumbaga nasa market na po ibig sabihin subok na rin kaya lang maaring siya nagkataon na meron siyang contraindication or hypersensitivity doon sa mga ingredients mga ka-wellness ano so normal po yun pwede pong makaapekto ang uri ng sabon na ginagamit mo para mangaki ka, ano, ibig sabihin, hindi ka hiyang, o kaya magkaroon ka pa nga ng allergic reaction, eh, o kaya skin irritation. Ha? Siyempre, para makasiguro tayo, magre-recommenda ako sa inyo ng sabon na talagang subok na, scientifically proven, na yung mga ingredients nito ay ideal for different skin types. Ano? At siyempre, nandyan yung dalawa nating Era soaps. Una, yung Era 3-in-1 Beauty Soap. Ano po? Na yan ay may tagline na arbutin, glutathione at kojic. Kung ang pangarap mo ay magpaputi, magpakinis ng balat, makakatulong po ito ha. Era 3-in-1 Soap. Dahil ang mga ingredients nito, sikat sa buong mundo, ano? Na malaking tulong na pampaputi at pampakinis ng balat ha. At syempre, nandyan din yung isa nating pinagmamalaki, yung Era Charcoal Soap. Na nagtataglay naman ng activated charcoal, mga ka-wellness, na tumutulong pumuksa ng mga harmful bacteria, viruses at parasites, maging fungi sa balat, ano po, para maiwasan mo yung skin diseases, maging yung skin irritation. Ano po, pwede yan eh, nasa mukha at sa leeg mo yung Era 3-in-1 soap, and then sa ano yung paligo mo ng buong katawan, yung Era Charcoal Soap. Pareho po yan na aprobado ng Food and Drugs Administration kaya sigurado ka sa safety at quality. At ang tatak Era, nagsimula pa po yan noong 2007. Almost 20 years na pong minamahal, tinatangkilik ano, at marami na ang nagpatunay na napakalaking tulong para gumanda at lumusog ang balat ng tao.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
3: Kilabot ng mga dalaga
2: dahil sa Era.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
6: Makinis to.
7: Parang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa Era.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
11: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and Koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa Era.
13: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
15: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay may karagdagang tips ako sa inyo tungkol po sa demensya. Kasama na po dyan ng Alzheimer's disease. Ano? Mga ka-wellness, medyo lumalala po yung kaso ngayon yan. Dumarami yung tao na nagkakaroon yan, lalo na po kapag nagkakaedad na. Ha? At ako, nakakita ako ng mga pasyente po niyan, talagang, kumbaga, yung kanilang ano, pagtanda, ano po mga ka-wellness, halos hindi mo na po sila makausap, marami po sa kanila, hindi na rin halos makakilos, ano ho. Kumbaga marami na po silang ano eh, nakakalimutan. Ang totoo niyan, halos wala na po silang maalala. Maging yung mga pangalan ng tao, mukha ng tao, minsan maging yung pagsasalita, ano po. At ang totoo niyan eh, hindi po biro ito. Ang sabi nga ng mga doktor, maging yung paghinga ay pwede po nilang makalimutan kung paano, ano, mga ka-wellness. Alam niyo po ba, ano, maliban sa mga nabigay ko na po sa inyong kaalaman tungkol sa demensya, ano, kasama na po dyan, mas familiar kayo, kasama na dyan yung Alzheimer's disease, alam niyo po ba na yan ay pwede na pong magsimulang mag-develop decades before pa lumabas ang symptoms? Sa makatwid mga ka-wellness, dapat hindi nyo na hintayin eh na unti-unting lumabas yung symptoms na nagkakaroon na kayo ng dementia, ano, nagiging makakalimutin na kayo, ano, o kaya nagde-develop na nga po na yon, kasama na dyan yung Alzheimer's disease. So alam nyo, dapat as early as now, ano, kahit wala pa kayong nararanasang mga sintomas, ay magsimula na po sa pag-aalaga ng sarili, ano, dahil may mga paraan na yan ay maiwasan. Dahil again, bago pa man lumabas ang sintomas, maaring 20 years before, bago lumabas ang sintomas, ay hindi mo alam, nagde-develop ka na pala ng dementia. Sa marami ko nang naibigay na paraan para maiwasan yan, o dagdag po ito ha, mayroon ako ituturo sa inyo na 10-minute exercise every day na madali lang gawin para nang sa ganun habang tumatanda kayo, hindi po basta-basta mag-develop ang dementia, okay? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
5: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Ikaw ba ay sakitin?
7: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
6: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Ayan ha, mga ka-wellness, narinig nyo ang Best Cups Minerals Food Supplement. Uminom kayo niyan isang kapsula araw-araw. Yung mga minerals niyan, maliban sa maganda sa kalusugan, siguradong malaking tulong para po sa kalagayan ng iyong utak, sa ano, brain health po ninyo, para hindi po basta-basta mag-develop ang dementia. Malaking tulong po ang mga minerals ng Best Cups Minerals Food Supplement. So one capsule a day po dyan, ha. Maliban dyan, ito yung 10-minute exercise. Una, yung first 2 minutes. Ano gawin nyo araw-araw to? 10 minutes lang naman to. Yung first 2 minutes, mag-breathing exercise kayo. Inhale sa ilong, then buga po sa pamagitan ng bibig. Dahan-dahan, huwag nyong madaliin. 2 minutes po yan. Inhale. Okay, sa ilong po yon. Then yung buga po, exhale, ay sa bibig, mga ka-wellness. Pagkatapos dyan, di ba, 2 minutes yan, 7 minutes na maglakad kayo, pero yung tinatawag na task walking. Habang naglalakad, i-challenge nyo po yung utak ninyo. Halimbawa, magbilang kayo ng paatras, ano? Kumbaga, imbis na pa-forward, parang niya, 100, 99, 98, ganun, habang naglalakad kayo. Pero maganda yung may decrement ng 7 o kaya ng 8 para medyo challenging. Halimbawa, 100, 93, 86, 79. Kumbaga, may difference na 7 o kaya difference na 8 para ma-challenge po yung utak ninyo. Ang tawag dyan, task walking. O kaya habang naglalakad, mag-recite kayo ng tula. O kaya sa bawat hakbang ninyo, ano, sabihin nyo kunyari, yung unang 10 hakbang, bawat hakbang mag-iisip kayo ng hayop. Then yung sumunod na 10 hakbang, bawat hakbang mag-iisip kayo ng pagkain. Ibig sabihin, naglalakad na natcha-challenge po yung utak. Kasi yung pag-e-exercise ng utak, mga ka-wellness, ano, isang paraan yan para maiwasan ng demensya pagtanda ng tao. So again, 7 minutes yan na naglalakad habang nag-iisip ng mga challenging things. Ano po? Eh maganda yan kung naglalakad kayo kasabay ng pagpapaaraw. So may 2 minutes na breathing, then 7 minutes na task walking, and then yung huling minuto, ano po, mag-humming kayo. Ibig sabihin yung kumakanta na wala namang lyrics, hinaham nyo lang yung kanta, yung ganun-ganun lang. Alam nyo, napatunayan po yan na napakalaking tulong yung humming para po yung blood flow and oxygen flow sa utak ay mag improve mga ka-wellness. At yung task walking naman kanunang tinuro ko, napakalaking tulong po niyan para po sa brain health. Lahat ng binanggit ko, malaking tulong yan para maiwasan yung dementia mga ka-wellness habang nagkakaedad ang tao. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
16: Okay, FM time, 6:45.
17: Mabalik ang lalaknit na kansanipa, Minasi Week, sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
18: Uy, hirak man, napurot palang sakali.
19: Kang aki pa ako, si nanay ang perming nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya, inaaraming muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
20: Pag-abot sa Bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.
22: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
23: 97.1 OKFM.
24: Ikaw ba'y naagat ng aso o lakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang manganganak sa sakit ng pihat.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihat.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Pagpapa-eyes pa.
3: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ramon Olio Daremo, 60 years old, Gantanya Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan. Pero may ka dapat alerto, pero may ka dapat handa. Pigihing wa kong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, ta kompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaiban ako sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo, as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan, as in maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo, as in alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
7: You!
6: Okay, morning express!

Hey, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Dalugdug Jason. Ngunya na pagkaaga. Ano na? Subago pa tabi ako kay Pukaw. Mata na lamang ka mo. Uy, dahil pa ka mo nagmamarata. Uy, smiles ko na tabi dyan. May natabi nindo pagharato na magkurarat patabi si mama nindo. Tapag si ina naman tabi nindo ang kumurarat. Ayan. Magralagatob naman tabi dyan ang mga pinto. Magkararot naman tabi ka ng bisagrabo na tabi sa mga uning pangsarado dyan sa pinto nindo. Ay, Rahman. Yan na natabi tayo pagharato na magkurarat tabi si nanay nindo. Pabati tabi yan sa kong apo na si... Amari Fiane Andes Balaoro, taga Taraga Albay, from Lolo and Lola na taga Santo Domingo, no? Sige ah. Amari, paano i-pronounce ni tabi? Fiane or Fian Andes Balaoro, taga Taraga Albay, from Lolo and Lola na taga Santo Domingo. Makaugbaon na tabi ang mga lolo at lola araw ka na di. So, ang mga lolo at lola tabi, enjoy yun ang bagatabi sa mga apo ni daddy. Grabe. Oh. Mas pada pa patabi kan lolo at lola tabi sa mga apo ni daddy kaysa akin. Nakakatuwa, ano? Makaugbaon ba na tabi ang... yun naman baga, ang mga apo bagatabi ni daddy, yun naman tabi yan ang power. Ang power kang mga lolo na lola nila. Yawon tabi sila dyan nagkukuatabi ki kusog. Dyan tabi sila ng mga apo. Oh. Kaya pag matrabaho ka tabi, iwanan mo tabi sa apo mo naman sa lolo lola. Dila mga papabayaan. Pinimit tabi ang 24-7 tabi ang matakan lolo na lola sa apo nila. No? Oh. Ang problema mo tabi ka ang manay, baka tabi pag uli amo tabi kan pag uli tabi kan aki mo naman tabi sa arong mo takin amo naman sa lolo buda lolo ta syempre nakauli ka na adi. Grabe, gutid-gutid ang aki mo ki pagmamahal buda tabi pagkaka. Matabao na so aki mo mauli sa indo. Nakakatuwa no? Ganun baga, natatagaro iba ang tanong kayo ni, natatagaro mono ining kape na ini, hindi kong tado ini. O, na ining tanda ini. Wait lang ha. wait lang ha. Medley. O, mga sorong si Manap, pabahanap ko na ini. Wala. So, stereo. Yan. Sige ah. 55 minutes after 6 o'clock, we'll make it 5 minutes.

0: drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
1: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
2: Magandang umaga na rin po ang balita sa oras na ito. Iginit ang palasyo na hindi dapat magkaroon ng special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong ilipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat pantay ang pagtrato sa lahat ng naharap sa kaso. Mayaman man, mahirap, ordinaryong mamayan o dating makapangyarihang opisyal. Gayunman, binigyan din ni Castro na natiling inosente sa mata ng batas ang isang akusado hanggat wala pang pinal na hatol ang korte. Ang pagkakakulong anya ni Romualdez ay aninsunod sa utos ng korte kabilang ang rekomendasyon walang piyansa sa mga kasong kinakaharap nito. Sa ngayon ay wala pang personal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa paglipat kay Romualdez sa New Quezon City Jail. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Dalugdug Jason. Magandang umaga.
1: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
8: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: UK FM Time 7:26. We play the hits. OK FM. Good day mga ka-OK. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At paganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Congrats, mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
2: Paalala mula sa Department of Health, Vito Center for Health Development.
3: Ako po si Ramon Olioda Remo, 60 years old, Campaña Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Pwede ka dapat alerto, pwede ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, nintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakansa na. Kaya importante man na may kaibana ko sa oral daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaya bantaman pag ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasaan sa oral daw. Centrum Silver Advance. Tabang sa pagiging aktibo as in alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sis,

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Noong pali, natatagaro, problemado ka.
3: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni padi.
2: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
3: Ano man ang HSAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw, iyo, mapa-HSAC ako pa di.
4: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: eh.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
0: Ano ba sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito,
2: share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: Magkarangit ba kita magdugtog na? Ngayon mas anong man siya, no? Alright, it's 7:43 in the morning and this is 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Karo may tabi, si Darugdug Jason. Oh, nanarin ko naman tabi, gusto greeting sa tabi, hindi para tabi sa mga taga Bokland. Bokland Food Center, kay Rodel, kay Alex, kay Lorwin, Jeneline, Mulan, Rico, Maricel, Efren, Rodolfo, Fatima, Jose, Erlindo, Rolly, and Dolphy. Sige. Good morning. And also, maray na po kagang para tabi kay Jack. Jack! Si Jack tabi, bro, sa mga pag-ili ba dyan tabi sarong ni Bebs? Sa mga pinsan tabi kanagom ni Bebs? Ayan. Jack? Batiyong tabi sa duwa mo dyan na kay Bebs. Sige pa lang tabi, andawag sa kuya. Nakatutok pa lang tabi ka mo dyan sa OKFM dyan tabi sa harong ni Bebs. Sabi ko pag-ibon. Ayan. Jack! And also, sa duwa pa tabi ng nalakni na pag-ili ba mo dyan tabi si Mr. Brutas. So, nagkakabit-tabi kang Kuryens. Ayan. Hello po. Maog mo na pagkaaga. Baka tabi, Jack, ikaw ka tabi iki oras na ipa-chat tabi iki Alex Lins. Sa mga names ka, Ana. Okay. Maski dyan tabi iki Isa. Good morning tabi iki Manay Isabel and Manay Jerry and also kay Marisabel and Isa, no? And good morning tabi sa mga nasa house ngunya na pag-aaga. Ayan. So mga aki ko kayo, tipla pa ito. Tipla pa tabi si Anne Louise Belenzu.
1: Taman ang tabil!
0: Hoy! Mga nakasangay tabi sa Modern Jeep, papuntang Legazpi, papasok mo naman

0: Katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampang Sanakang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Manoy!
6: Ano lamang?
5: Gura na tabi ang pamasahe pasiring sa airport.
6: Aw, 350 sana sa iyo, Manoy.
5: Uni, may pangarga ako. Gura na naman po ini.
6: Aw, libre na sana iyan, Noy.
5: Libre ang pangarga?
6: Libre.
5: Pakarga ko na po yun eh.
6: Tapos ikaw?
5: Malakaw na sana ako pa airport.
7: Okay, FM!
8: Okay, FM time. 752.
9: This time check is brought to you by
10: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
11: I have sipon, I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space, sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto sa Yashan Mall Legazpi Mangiraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso.

0: planning.
1: Isang paalala mula sa
2: DOHB Call Center for Health Development.
3: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
4: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

Siyempre, pero ang pinaka-importante, lakas ng trip.